92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM Pinoy. Hey, we get 43 after 8 o'clock. Jennifer Yon, it's mantra. Ang mga Robinson Boys ang ikinig sa atin. Oh, maibuntang kanta ng mga gwapo Robinson Boys sa driver ng Normin Transco Taxi na si Douglas. Yun! Magandang umaga, Douglas. Dagang salamat sa pagpaminaw. Raptor Taxi Analu. Si Vincent Octubre. Magandang umaga, Vincent. Ito, magandang umaga rin. Prince Faisal Ampuan. Shoutout muna, Janturf Tennis Club sa Baraopol. Naikinig lagi ito sa atin eh. Maraming salamat po ha, dyan sa tennis club na yan, Janturf. Wow! May buntag! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Para sa, para... Uy, bumunot na naman ang panibagong winner sa ating The Price is Rice Overload. O, mananalo ng bugas, ng groceries at spaghetti. At na, alamin natin saang area tayo bumunot. So let us select the area. Andito po yung studio namin sa FICO Admin Building, Mamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Hala, Carmen! Buro tayo. Tuara. Ang kanyang address, Upper Zayas Carmen. Ang kanyang address, Upper Zayas Carmen. Ang pangalan na taga Upper Zayas Carmen na nakadaog ng bugas, ng groceries at spaghetti, Roselle Dayadaya. Roselle Dayadaya ng Upper Zayas Carmen. Congratulations.

0: anhi na, magdala og valid ID. Isama mo na yung ating first winner kanina, si Edgy Eruela ng RJ Kaunswagan. Edgy Eruela ng RJ Kaunswagan, congratulations! Kayong dalawa, yung nakadaog ng mga bugas, groceries at spaghetti, dito lamang sa aking programa. Tapos mamaya, next program, marami na namang mananalo. Abangan! Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload, hati dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And also brought to us by Senator Juan Miguel Mig Zubiri. 8:45 in the clock, uli mga minuto na ng ating programa, still with me. Ako pa rin ang inyong kapiling, ang inyong kasama ha, hanggang alas 9 ng umaga. My name is Jason, Jason Steele. Kaya naman padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod aning kape corn. Mo ani siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud akong mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya nig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Resaruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM, que quedan de oro, es el 93.7 FM, que no, en el limán minuto, van sumamente a las 9 de la umaga. Oy, sabi niya, mabunutanon ta ang among alan, pang bugas-bugas lang, sabi niya. Kaya grabe kami nga ang biyahe. Ano to, taxi po ba kayo? E taxi po yung pangalan ninyo, tsaka pangalan ng taxi. Kung taxi driver kayo ha, kaya para po maisali po namin kayo dun sa raffle. Ha? Ulitin natin sa lahat ng mga taxi drivers na hindi pa nakasali ha. Ibang hindi pa nakapag-text o hindi pa nakapag-submit na kanilang mga pangalan at pangalan ng taxi. Pwede nyo pong i-text ngayon. Alright? 0961-8924-927. Otro ha, yung ating text line ha. It's lower this time. Alright? 0961-8924-927. Yan po yun. Istahin nyo lamang po ng isa ng inyong pangalan at pangalan ng inyong taxi. Maraming salamat po. At tabayan na mamaya ha, mananalo pa kayo ng bugas ng groceries at spaghetti kasi naman sa mga programang susunod, may marami pa po kaming ipamimigay. Kaya naman maraming pa ang mananalo po ng ating mga papremyo. Papaalam na muna ako. Guys, I'll see you guys again tomorrow. Have a great Monday! Sana maging maganda ang bawat umaga para the rest of the day maging maganda rin. My name is Jason. Jason Steele. Parayin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Kinwestiyon ng isang consumer group ang panukalang total ban sa social media para sa mga minors. Ayon sa Citizen Watch Philippines, mas mabuti ang mas higpit na online safety rules kesa total ban. Iginit ang grupo na mas epektibo ang mahigpit na online safety rules at parental guidance kaysa ganap ng pagbawal. Binigyang din nito na malaki ang ginagampan ng papel ng social media sa pag-aaral at komunikasyon ng mga kabataan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. It's another week, another chance to be better, and another day to live. Hi! Putting a smile on your faces. Lahat ng mga love songs na ang sasa inyo hanggang alas 11 po ng umaga. Mayong buntag, this is George and Music from the Heart. Ngayong ika-aonsi ng Mayo ang sasa inyo. Hala! Ito na ang inaabangan din ninyo, ha? O mga sweethearts ko, na ating question of the heart. I-ready na mga cellphones. Ano ang mas masakit para sa inyo? Yung iniwan ka? O yung pinalitan ka agad? Parehas ramang good na ba? Pero the level and the gravity of the pain, alin nga ba? O parang sa palagay mo, mas kaya ko pang iwan ako o kaysa palitan ako, o palitan ako kaysa iwan ako? Palitan ka agad, ha? Hindi yung palitan lang, yun, palitan ka agad. Alin at bakit? Yan ang gusto naming marinig ni Dr. Heart sa ating question of the heart. I-text nyo kami, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, sa lahat ng mga naka-online application. Good morning, and you can also drop by through our Facebook Messenger if you have any thoughts or shoutouts, ha? Huwag kayong pahuhuli. Okay. It is now 9:12. This band, Nang iwan ka eh. Pero hindi ko kayo iiwan hanggang alas 11. Samahan ako dito sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: Trying hard to pretend that we're going to be fine. Pero hindi naman.
1: Ay? Hanggang trying na lang.
0: Okay naman yung it's okay not to be okay.
1: Yun.
0: Diba?
1: Oh. Minsan, you have to accept na kailangan yan. Diba?
0: Nawala na siya sa'yo. Ganun lang naman yun. Sakit naman ang question of the heart mo, George.
1: Ayun na nga, Dr. Hart.
0: Good morning, sweethearts. Sa Cagayan de Oro City and of course sa Bukidnon. And nasa opisina nila, nasa mga bahay ngayon. Good morning po sa inyo lahat. Dr. Hart here. Of course, with George. We'll be on till 11 o'clock. Napakaganda ng ating pag-uusapan.
1: Usapang
0: sakitan.
1: Oo nga eh. Ako nga parang medyo na... nabagabag, nakakapagbabagabag.
0: again.
1: Nakakapagbabagabag. Uy, nakaya ko yun.
0: Dahan.
1: Nakakapagpagabag. Yun lang yung kaya. Kulang. Oo, pang twister yan eh.
0: Ano nga ba daw masakit? Iniwang ka o pinalitang ka agad? Nako naman.
1: Ay, parang wala akong mapili.
0: Kaya ka siguro iniwan dahil pinalitang ka.
1: Pinalitan ka. Meron naman kasi, sabi nga nila, Dr. Hart, naniniwala ka ba sa 3 months-ish? Yung parang from the time...
0: 3 months-ish. Ano yan eh? 379.
1: Oo, 379. Tama yan. Alam mo, una kong nalaman yan dun sa pelikula niya, no? Ni John Lloyd at saka ni Bea.
0: Oh.
1: Yung One More Chance. Sabi ko, ano yung 3 months-ish? Kasi...
0: 3 months-ish.
1: Oo, 3 months-ish. Kasi laging sinasabi ni John Lloyd, may 3 months pa ako, Bash. Parang... Ano yun? Sabi ko, ano yun? So, nung nalaman ko, ganun pala.
0: Parang kate. Itch. Rika-
1: oh. Yung ba? Oh. Itchy stage.
0: Oh, hindi itchy yung, stage.
1: Yung recovery period mula sa kayo ay magkahiwalay.
0: Mm-hmm.
1: Parang, after the 3 months, yun na yun.
0: Ay, ganun, 3 months?
1: Yun
0: may tagal
1: yun.
0: Pala yan? Oh. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Kasi, depende yan eh.
1: Depende nga. Oh.
0: Depende sa tao yan. Pare. Tsaka depende sa sakit ang naidulot sa'yo. Pag sobra mong minahal, sobra din ang sakit niyan.
1: Yes.
0: Diba?
1: So, tingnan mo nangyari dun sa ano nga, yung nga sa movie. Hindi naman sila nagkatuluyan after 3 months. It took them time.
0: Yan.
1: So, parang...
0: Pero in the end, sila pa rin.
1: Naging sila.
0: Ah.
1: Kasi may ano pa eh, one more chance.
0: Akala ko hindi talaga sila nagkatuluyan.
1: Meron kasi ano, Doc Hart, yung A Second Chance. So, may part 2. Yung movie.
0: Akala ko dumaan lang sa buhay niya yung lalaki or yung babae, di ba? Ganun naman talaga yun. May kanya-kanyang
1: correct,
0: role yung mga tao
1: correct.
0: Na dumadaan po sa buhay natin.
1: Yun lang. Yung
0: marami yan. Pag-usapan natin mamaya yan.
1: Yes. Yung sinasabi mong they could be a lesson
0: uh-huh.
1: a blessing yun. To us.
0: Ayun. Yun. Ang importante nung panahon na magkasama kayo ay nabigyan ng pagkakataon na yung
1: correct,
0: heart
1: correct,
0: mo,
1: correct.
0: Yung puso mo ay sumaya.
1: Correct.
0: Diba? Yun ang pinaka-importante. Nasaktan ka man, pero ang mahalaga, balikan mo yung mga panahon na kayo, yung puso mo, puso niyong dalawa, yung heart niyong dalawa, ay naging masaya.
1: At least once in your life.
0: Diba?
1: Na-try niyo.
0: Sige, tingnan nga natin yung...
1: Nabagabag ako doon.
0: Ay, nako.
1: Ito mga taga Norman Trans ko, si Elray John Ramos. Magandang umaga. Thank you for listening.
0: Wala naman kay 6820. Sabi niya, good morning. Vincent John Alvarado ng Alfeca Taxi. Ayan.
1: Maraming salamat. Ito naman, Ma'am, good morning, us lang po. Ayan, maraming salamat ha sa mga taga Bara Opol na lagi nakikinig.
0: Mm-hmm.
1: Hi to Sir Renato Baluran. We'll take note of your details. Magandang umaga.
0: Thank you for listening sa Heart FM. Mula naman kay 2745, sabi niya, good morning, Heart FM, DJ George and Dr. Hart. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Sabi niya, para sa akin, mas masakit yung pinagpalit ka kaysa iniwang ka. Yung pinagpalit, it means di na siya satisfied sa'yo. Oo nga, no?
1: Baka nga.
0: Or masakit lang sa pinagpalit. Pero mas lamang ka pa sa itsura sa pinagpalit. Ay, o syempre, yan dapat paglaban mo.
1: Lagi yun, ano?
0: Oo. Lagi naman yan eh.
1: Oo, lagi yan.
0: Ay, mas pogi pa naman ako dun. Ay, mas maganda pa ako dun. Di ba?
1: Tapos may mga supportive friends ka pa. Huwag ka mag-alala. Wala yun sa ganda mo.
0: Sabi niya, no exchange, no return. Parang department store lang. Shout out and hi sa iyo, Mr. Ryder. Request ng song. Ah, yeah, we'll try to play the wine, ha? Maraming salamat. Mm-hmm. Ganun naman talaga. Minsan nagbibitter tayo, di ba? Ay, naku, mas maganda pa ako. Mas pogi pa ako dun.
1: Ayun nga kapag, di ba, may tinatawag nga tayong balik-alindog.
0: Mm-hmm.
1: O, pagkatapos yung mag-break up, hala, todo, nag-gym.
0: Ayun.
1: Nagpaganda.
0: O, di ba? Prove mo na ikaw yung sinayang. Diba?
1: Ito yung sinayang mo.
0: Pero depende naman kasi yan sa reason, di ba? May kanya-kanyang rason naman kung bakit nangyayari yung mga sitwasyon na ganyan.
1: Correct.
0: Di ba? Hindi natin alam, we cannot judge someone kasi nga, hindi natin alam yung pinagdadaanan nila.
1: Correct.
0: Malay mo, nag-give up siya kasi para pa rin dun sa kaligayahan ng isa. Di ba?
1: Mm-hmm. Malay mo, alam mo, yung nga sabi mo, Dr. Hart, wag tayo manghusga doon sa mga taong, siguro, they chose to be the villain in the story because they want the best for the person.
0: Don't judge for you are not a judge.
1: Correct. Wag kang judger. Kasi hindi ka hukom. Tama naman.
0: Sige, keep your messages coming. Ha? Doon po sa ating question of the heart. Again, ang pinag-uusapan po natin ngayon, George.
1: Hi, Dr. Hart, mga sweethearts. Ano nga ba ang mas masakit? Yung iniwan ka?
0: Ouch.
1: O yung pinalitan ka mas agad? Double whammy.
0: Sige, babad niyo po sa amin, sweethearts. Ha? Yung inyong po mga sagot, yung inyong mga thoughts, inyong messages, inyong take doon po sa ating question of the heart. Our text lines, 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
1: At sa mga online, pwede nyo kaming i-message ating Facebook page, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
0: 9:36 is our time. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, kutaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Ang kaubad.
10: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro 92.7. Heart FM.
12: Heart FM ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM. Bukid Noon, Kyle Raphael with Libo-Libong Buwan. Grabe naman. Sa maraming rason na pwede kang iwan. Pero may isang reason. Uuwian ka niya. Dahil sa Libo-Libong Buwan. By the way, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Grabe no, napapaisip tayo doon sa mga bagay kung saan napagdaanan na natin o hindi pa natin napagdadaanan pero napagkukwentuhan natin dito sa Music from the Heart dahil sa ating Question of the Heart. Sa mga kaka-tune in lang, may buntag, and here's our Question of the Heart for you. I wanna share this. Ano nga bang mas masakit para sa inyo, ha? Yung iniwan ka? O yung pinalitan ka agad? Hala. Ay, pag-inuktok ka, message us. Anyways, I'd like to read this one from our Facebook post. Michelle Candelada, sabi niya, mas masakit yung pinalitan ka agad. Kasi yung iniwan ka is may possibility pa na magkabalikan pa kayo. Pero yung pinalitan ka agad, mapapaisip ka, wala na ba talagang pag-asa? Diba?
1: Parang wala na. End of the line.
0: End of story na ba? Ito naman si Ma'am Jean Garcia.
1: Wala nang uuwian.
0: Yeah. Ay!
1: Sabi ni Kyle Raphael.
0: Wala nang tahanan. Uh-huh. Sabi niya, para sa akin, mas masakit ang iniwan kasi may pinagsamahan ng matagal. Samantala yung pinalitan agad ay di pa nagtagal ang relasyon at madali lang siyang limutin.
1: Yun. Oh. Mahirap dyan, matagal na kayo. Tapos pinalitan ka agad.
0: Ayun na nga. Oo. Diba? Uh-huh. Diba? Ilang taon na kayo.
1: Pero,
0: tapos.
1: Okay lang sinabi ni Jean, diba? Na kung medyo earlier pa kayo, maaga pa, hindi pa ganun kahaba yung relasyon ninyo, diba?
0: Pwede pa.
1: Siguro yun nga sinasabi natin, depende sa degree ng sakit yun eh.
0: Correct. Yung reason siguro ng breakup, no?
1: Yun.
0: Tapos, yung tipong parang involved na halos lahat ng tao sa relasyon ninyo.
1: Ayun.
0: Kaya every move ay nakatutok sa inyo. Kahit man lang may kausap ka dyan, kahit sino pa, lalagyan ng kulay ng mga tao yan.
1: Diba? Ang hirap mag-move on nun kasi marami nakakaalam.
0: Correct. Yung tipong buong Pilipinas, buong mundo, alam na nag-break kayo. Kaya konting gamay na galaw, nako, issue agad.
1: Wala naman kay Magrina Brogar Sheila. Sabi niya, mas masakit yung pinalitan ka agad kasi parang ang dali mo lang kalimutan. Parang sa kano pa, wala ba yun dito hope sa imong kasing-kasing ang akong gugma?
0: Kasi alam mo, ako Dr. Hart, I'm not talking in behalf of anyone, no? Pero yung impression kasi kapag pinalitan ka agad, hala, kabilis naman.
1: Uh-huh.
0: So, ganun lang ba akong kabilis din palitan?
1: Nako.
0: Kahit pa, siguro, pagpalagay natin yung sitwasyon, nag-break na kayo, tapos may nahanap siyang iba, may sinasabi naman tayong rebound love.
1: Mm-hmm.
0: Pero minsan, yung rebound love, yun na yung nagiging end point mo eh. Yun na yung taong nagiging nakakatuluyan mo na eventually. Maraming nangyayaring ganyan. Kaya medyo mapapaisip ka din ba? Pag pinalitan ka agad, hala? Ganun ba yun? Hindi man lang ba pinalampas ng isang buwan?
1: Yun ang mahirap kung naging rebound, ano ka lang, di ba?
0: Correct.
1: And then, hindi ka din nakakasiguro, baka papalitan ka din naman kagad.
0: In fairness naman, ito ha, sa mga secondhand, ano lang to, secondhand experience. Dahil naririnig ko, or nalalaman ko through friends, na kapag daw nangyaring rebound, hindi naman sinasadya yun. Nagkataon lamang na noong time na yun, ito yung tao na nagbigay sa kanila ng comfort o ng kasiyahan.
1: When at my lowest, you were there.
0: Yun. Ganun. Oo.
1: Mga tipong shoulder to cry on. Oo. Ay nako, delikado yung mga ganyan.
0: Oops, mahulog kas kanal.
1: Tapos bigla mong parang na ganun ka, pag, ano kasi pagkagaling mo ng breakup, nagkaroon ka ng emptiness.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo.
1: Siyempre, shattered yung ano mo, yung heart mo. Tapos, di ba? Tapos, here's that someone na biglang nakita mo yung mga hinahanap mo.
0: Yun.
1: At biglang napunuan yung mga pagkukulang dun sa heart mo.
0: Yes. So, pagbalagay natin vulnerable yung mga taong dumadaan sa breakup. Very vulnerable. Alam mo, yung konting pakitaan mo lang yan. Hindi man lahat, pero konti pakitaan mo lang yan ng gesture na andito ako.
1: Ay, nako.
0: Very vulnerable kasi yung feeling kapag nandun ka.
1: Kaya so, mo yan.
0: Kaya, andito lang
1: andito
0: ako.
1: Andito lang ako. Ay, nakamakalinyahan na yan.
0: Alam na yung mga statements na
1: ganyan. Now, you have to think twice, ha?
0: Correct.
1: Sa mga nagbabalak na magkaroon ng rebound relationship. Okay. You have to check your heart also, ha? Kung eto ba talaga, karapat-dapat ba ito? Ayan. Uy, 0735. Sabi niya, hi, Dr. Hart. Hi to you too. Sino kaya yan?
0: Ito. Ay, may message doon sa ating
1: Sabi niya, good day. For me, assuming both cases are long-term relationship, mas masakit talaga yung biglaang o biglang pinalitan because it feels like betrayal of trust. Talaga. Richard Pala of Hasaan, Misamis Oriental.
0: Parang
1: betrayal of public trust.
0: Grabe naman mo.
1: Culpable violation of...
0: Yes, Your Honor. I invoke my right.
1: Ito na. Nagkaroon ng betrayal of trust. I-impeach na yung love na yan.
0: Pwede ba yun? Parang yun lang ata yung isang bagay na impeachable talaga. 1645, sabi niya, I'm your avid fan. Lagi akong nakikinig. Hi to from... Ah, walang pangalan. O, lagay mo pangalan mo ha. Taga Consolacion CDO. Magandang umaga.
1: Hi, 1441. Hi din sa'yo.
0: Maing buntag.
1: Good morning. Alright, patuloy sa pagpadala ng inyong mga messages at yun nga, napakaganda pag pinag-uusapan natin yan. Though medyo masakit nga ito sa mga nakaka-relate sa ganitong sitwasyon na medyo heartbroken sa ngayon.
0: Mga pinagdadaanan.
1: Ayan.
0: O, baka pinagdanaanan din ito, di ba?
1: Medyo huot yun is dughan.
0: Lunis na lunis pa naman.
1: Ayan nga. Nakita ko kay Question of the Heart mo. Grabe naman si George, lunis na lunis. Pahuot man dahil sa dughan.
0: Kasi, ganun daw yun. Kailangan natin i-feel yung ganitong mga bagay din from time to time.
1: Sige, mag-aantay kami sa mga messages ninyo, ha? Sa ating text lines. Oras natin to

0: naging masaya ka ba?
1: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Evie, right there. Sana masaya ka na. Ang sakit naman ng linya na yon.
2: Parang hindi mo alam kung sarcasm or...
1: Binigay ko na sa'yo ang minsan ay akin. Diba? Sana masaya ka na.
2: May kanta na ano eh, nalala ko. Yung parang... iniwan ko siya. Hindi. Parang ganito yun eh. Parang,
1: sige, sige. Kaya mo yan. Kaya mo yan, George. Kaya mo
2: may
1: yan.
2: Sikat siya na kanta ngayon eh. Yung parang... hinayaan... iniwan niya ako dahil sa'yo. Ano yung kanta ngayon? Parang familiar yun.
1: Ay, ganun.
2: Iniwan niya ako dahil sa'yo. Yun. Talagang kinanta.
1: Kaya mo yan. Kaya mo yan.
2: O, yung kanta diba? Yun, Dr. Hart.
1: Pero parang nandun din yung kasi yung... Minsan, pagpapaubaya natin, yes. Diba? Alang-alang dun sa... kasiyahan nung minamahal natin.
2: Correct.
1: Sakit naman yan.
2: Diba? It's an, hindi diba? Lang act of love, act of bravery din yun. Yeah. Encourage to let go of someone.
1: Selfless love.
2: Selfless love. Ay!
1: Ang hirap gawin niya, pero may mga gumagawa ng ganyan. Oh, may mga kilala akong ganyan.
2: Ay!
1: Oo.
2: Grabe naman yung kakilala mo.
1: Ang sarap
2: bilib
1: kasi,
2: naman ako.
1: Oo, oh, sabi kasi niya, ang sarap daw kasi sa feeling pag meron kang tao na napapasaya.
2: Correct.
1: Diba?
2: Correct.
1: Kahit bahala na ikaw yung nagdurusa.
2: Aww.
1: Ikaw yung nasasaktan. Basta as long as yung minamahal mo,
2: masaya.
1: Nakangiti. So, diba?
2: Kahit hindi na ikaw yung dahilan.
1: Aha. Minsan naman kasi siguro may mga pagkakataon na gustuhin man natin pero hindi pwede maging tayo. Parang gano'n. Diba? May dumarating sa punto ng bawat tao na, diba? Yung nga, may kanta nga, we had the right love at the wrong time. Oh, diba? Oh. Para mga gano'n.
2: Just once.
1: Hindi rin lang ikaw, di ba? Mga ganun. Ay, nako. Asya. Sumasakit na ang dugan ko.
2: Anyways, Dr. Hart, oras natin 10:24. Yan po yung atin sa atin ng Virtue Fortified Twin Pack. Pandalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Bili na.
1: Pinaka-importante dyan, iniwang ka man o pinalitang ka man, pinaka-importante sa tingin ko. Moving on.
2: Moving on. Hindi man madali, pero kailangan eh. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng i-divulge yung sarili mo sa pain dahil hindi ka makakapag-move on kung ganun.
1: It all starts actually moving on. It all starts with grieving. Lahat naman yan siguro. Talaga nakakasad yung sitwasyon na yan, di ba?
2: Yes, so
1: kailangan lang siguro, you have to check on yourself also, di ba?
2: Pareko. Huwag mo lang siguro. Ako, kasi isa sa way for me na makapag-move forward, ano, is aside sa grieving, kasi process yan, yung acceptance.
1: Yun. No.
2: Kailangan mo i-accept yung reality na may pinagdadaanan ka.
1: Mm-hmm.
2: Dahil pagkatapos mo ma-identify yan, susunod yan is yung resolution mo to the problem, which is ikaw, o para makapag-move forward ka, ano bang gusto mo gawin? Mm. What's your curving, your curving way of moving on? Doon ka ba sa mabibisi-bisi ka sa work, sa studies? Doon ka ba sa travel? Doon ka ba sa food trip? Yung mga ganun. Any way that you...
1: Basta mabaling lang yung
2: correct. Attention.
1: Attention, di ba? Isa din sa, nakakatulong sa mga mag-move on, di ba? Tsaka syempre, paalala din, avoid quick fixes.
2: Ay,
1: diba? Anong quick fixes na yun? Yan sinasabi natin, na tinatawag nating rebound, di ba?
2: Correct.
1: Bigla-bigla. Alam naman natin na proseso yung pagbango natin sa mga sitwasyon na yan. Diba?
2: Yung mga band-aid solutions, di ba?
1: Mas importante, we have to prioritize yung self-care natin yung sa ating sarili. Diba? Sige, eto muna. 0150, sabi niya, good morning. Siguro mas masakit yung pinalitan ka kaagad. Kasi may point na siguro na ilang beses na niyang kinonsider na iwan ka. Tapos here comes someone that is better than you in many ways. Parang disposable na lang na walang worth to be left alone in a trash.
2: Oh. Bakit naman?
1: Naka naman. Sakit naman ang puso.
2: Sakit naman. C0980 naman, sakit yun akong heart karon, gibulagan ko niya kay sabian daw kog dating. Pero ang tinuod, nibalik siya sa young ex.
1: Ay.
2: Parang ang sakit naman.
1: Talaga naman.
2: Ay, grabe diba? Naman.
1: Yun na nga, yung mga quick fixes nga, di ba? Na, hindi natin alam. So, hindi din nag-work ng matagal. Ganon.
2: Siguro sa ganitong dahilan, alam mo yung parang marami na yung tinatawag natin Dr. Heart na, sige sabihin ko na lang to para matapos na yung ano namin, mm-hmm. yung issues namin. Sabihin ko na lang to kasi kapag ito yung naging dahilan ko, hindi na siya iinig. Kasi minsan kapag may sinasabi kang dahilan para makipaghiwalay ka, may ano pa yan eh, may argument.
1: Siyempre naman.
2: Hindi naman ako ganun.
1: Yung acceptance kasi, George, it's not really that easy. No?
2: Correct.
1: Pwede mo na sabihin, sige, tanggapin ko. Whatever your decision is, I'm going to respect that and I'm going to live with it. Diba? Pero, nasabi man natin yun na na-accept natin, pero deep inside, I tell you, it really hurts.
2: Andun pa din yun.
1: It's hurting.
2: Masakit
1: diba?
2: Pa din yun. Sakit naman ang sitwasyon niya, no? Sino ka man. Hindi niya nilagyan ang pangalan.
1: Yeah.
2: Ito si 5289. Belated Happy Mother's Day to all nanay in the world. Si na Baby, Baby Hailey Medel. Mm-hmm. Si Mama Linda Medel. Si Tita Josephine Castelo. Si Lola Teresita and Cousin Joey Castelo. Jonel Castelo. Kuya Anon. Papa Ruben, and also to my loved one, Oni Nevado from Ana Medel. Ayan, maraming salamat for listening.
1: Wala naman kay 2079, sabi niya mas masakit yung pinalitan ka kaysa iniwan ka. Kasi pag iniwan ka ng iyong kasintahan, may possibility pa na magkabalikan. Pero yung pinalitan ka na agad na walang posibilidad. Wala nang posible magkabalikan na kayo. Hi, Dr. Heart and DJ George. Hi din sa'yo.
2: Hi sa'yo.
1: Diba? Yun nga, parang sinasabi ko nga kanina. Wala na. End of the story. Tapos na yun. Diba?
2: Mm-hmm. Madaming sitwasyon din eh.
1: Diba? Nasakit na. At sumasakit yung puso ko ngayon.
2: Bakit ganon?
1: Oo nga.
2: Ay, agad nag-reply si ano o. 0980. Imagine, George, babae ko. Sakitay, Jude.
1: Sakitay, Jude.
2: Oo,
1: sabi niya.
2: Sakitay.
1: Sakit yan. Kahit sa lalaki man, sabi na natin, we're strong, pero we also have this soft spot in our heart, di ba?
2: Correct.
1: Masakit din, ha?
2: Akala nyo, babae lang yung umiiyak.
1: Alam mo, yung iniiwang ka, proseso din yan, eh.
2: Correct.
1: Yung mga proseso din ng mga, yung mga, parang nawawalan, feel mo nawawalan ka na ng self-worth, di ba? Ng halaga doon sa relationship ninyo. Dati nagte-text sa'yo, ngayon hindi na, parang ganun, di ba? Nafe-feel mo naman yan eh. That you have to be, anong tawag nito? Conscious ka doon sa mga bagay na yun, di ba? That could be signals already. Dun sa shaky relationship ninyo.
2: Parang red flag na din.
1: Mm-hmm.
2: Kasi daw, hiniwala yan siya. Yun nga, dahil daw, mukha daw siyang mayaman.
1: Mm-hmm.
2: Pero daw kasi, ang totoo niyang Dr. Heart, nakipagbalikan yung kanyang ex sa kanyang ex.
1: Oo nga, di ba?
2: Pero babae daw siya.
1: Babae daw siya.
2: Ako siguro, sa sitwasyon na ganyan, naku, parang, ayoko na lang, ako ha, alam ko naman yung totoo sa sarili ko eh. Siguro I will choose to find my peace.
1: Yeah.
2: And, you know, let them be happy or whatever. Dahil naniniwala ako, tandaan mo, meron tayong K-A-R-M-A.
1: So, ako, huwag naman sana umabot sa ganyan.
2: Correct.
1: Ako, as long as happy yung minamahal ko. Happy yung, happy siya in whatever ways na, that will give happiness sa kanya.
2: Correct.
1: Happy na rin ako. Bahala naman kung magpapaubaya man ako. Di ba? Mga tipong ganun.
2: Hayaan mo na lang. Ganun na lang siguro.
1: R1, good morning!
2: Good morning,
1: Kinig sila ngayon. Shoutout din sa mga taga-Kisan Luha. Hi, kina Proto, kay Georgia, Chloe, and also to Persus. Belated happy birthday to you, Chloe. Huh?
2: Happy birthday. Belated related lang ka.
1: Yan. Siyempre mga nandiyan yan, Georgia, hi to you.
2: Yan, good morning.
1: Georgia talaga.
2: Georgia.
1: Tsaka kay Ma'am Green, good morning.
2: Hi, good morning. Ah, oh, Miss Green.
1: Sabi ni 0980, ayoko pahila ka, be Monday ka ayo. Oo.
2: Okay lang yan, at least nalabas mo.
1: Oh, di ba?
2: Oh, di ba? Naiyak mo. Sabi nga, isa din yan, di ba, Dr. Hart, sa process of moving forward is to cry it out.
1: Yeah. Sabi ko, di ba, it's normal to be sad. Correct. Pag dumaan ka dun sa sitwasyon na yun.
2: Correct.
1: Oo. Di ba?
2: Oo, totoo, totoo.
1: Siyempre, malalim yung mga iniisip mo, ano kaya mangyayari, wala yes, na siya, hindi na kami, di ba? Meron na siyang iba, di ba mga tipong ganyan? No, masakit yun. Kaya ang sinasabi natin, it's okay not to be okay sometimes, di ba? Alright, nako, masakit na aking dibdib, George.
2: Ako din.
1: Oras natin is 10:35 in the morning. We'll be pausing for break and we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
2: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko. 93.7
0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon, 1047, Kung Di Rin Lang Ikaw, may December Avenue. I want a song right there. And that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Bili na.
1: Kundi rin lang ikaw.
0: Ay!
1: Wala naman tayo magagawa, di ba? Ay, naka. Pilit ba natin ipaglaban, pero kung hindi talaga tayo, di ba?
0: Oo. Mahirap na kung tadhana ang inyong ano, yeah, kinakala. You and me against the world.
1: Sinasabi nga natin, George, past editions ng ating Music from the Heart, may mga tao talagang dumarating sa buhay natin, di ba?
0: Yes.
1: May kanya-kanyang purpose,
0: role
1: sa ating buhay. Maging kaibigan man, kapamilya, kasintahan, o maging isang stranger, di ba?
0: Correct, correct, correct.
1: May kanya-kanya silang purpose sa ating buhay. Ayon po yan sa karanasan, ha?
0: Coming from experience.
1: Yeah. Ang kanilang pagdating po ay hindi aksidente, kundi bahagi ng ating growth or ating paglago. Meron dyan ang nagbibigay ng aral o lesson learned sa atin. Diba? Ito po sila yung mga nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagpapatawad, pagtitiwala o di kaya ay pagpapaubaya. Maging meron ding iba na naging parang support system natin.
0: Correct.
1: Diba? Na nandyan lagi na para tulungan tayo. At syempre, meron ding iba na yung hubugin yung ating pagkatao, yung ating personality, na tumutulong sa atin, na mag-guide sa atin hinggil sa pananaw ng buhay.
0: Yes.
1: Mga ganun. Yan. So, di ba may iba't ibang ano yan? May iba't ibang purpose in our life.
0: So, yun yung tinatawag natin na blessing in disguise. Kahit ano pa man yan. Anyways, ito Dr. Heart, batiin natin yung fruit vendor dyan sa may Pagatpat, si Ate Rowena Cebuala. Magandang umaga.
1: Hi, Rowena. Good morning. Maraming salamat for listening sa Heart FM. Wala naman kay 7398. Asa na ba ako dyan? Sabi niya, good morning, Sweetie George and Dr. Heart. Para sa akin, masakit both yan. At kailangan lang marunong kang tumanggap sa mangyayari kaysa di natin alam. Kasi di natin alam ang future at mapagbiro ang mundo.
0: Oo. Pati si Cupido, mapagbiro din. Ito naman ay 218. Para po sa akin, mas masakit yung pinalitan ka kaagad. Kasi parang sinabi nun na hindi ka naman pala special. In short, di ka talaga tunay na mahal. Kung iniwan ka, kahit masakit, at least may closure ka. May sense ka na may malalim na dahilan. Parang kahit anong ganda mo, worth mo, hindi pa rin sapat. Kaya iniwan ka o pinalitan agad, one thing is for sure, di ka totoong mahal. So why wasting time to someone who never see your worth? Hi, Elena ng Kiara Don Carlos. Lalim nun.
1: Ay, nako.
0: Oo.
1: Mapapabuntong hininga na lang. Pahinga na lang tayo ng malalim.
0: Oo.
1: Bakit ba masakit ang heart ko ngayon?
0: Oo nga.
1: Bakit ba kasing question of the heart mo ngayon, George?
0: Mga pinapasakitan tayo.
1: Eto pa mga kantang kundi rin lang ikaw.
0: Oo nga eh. Alam mo kasi daw, Dr. Heart, sa buhay kasi ng tao, kailangan din daw na mapag-usapan yung mga bagay na pwedeng mangyari sa ating mga buhay at nangyari sa ating mga buhay. Gaya ng ganito, yung mga
1: mas maganda yung ganito kasi, di ba? Para nakakatulong tayo na
0: maibsan.
1: Maibsan yung bigat na kanilang nararamdaman, na kanilang dinadala. Nandito lang si Heart FM. Si Kuya Noel, sabi niya, gandang umaga, Doc Heart and Ate G. Sabi niya, pain is temporary. It may last a minute or an hour or a day or a year. But eventually, it will subside and something else will take its place. Get well forever.
0: Nadudugtong talaga yan.
1: Ayan na. Asya, sige pa, meron pa tayong natitirang mga ilang minuto. So keep your messages coming. Do text us through our text lines at 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Pwede rin sa ating Facebook page, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 10:52 is our time. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini naka Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagandi Oras City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, it's 2 minutes after 11 o'clock.
1: And the time check is brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula mi pod ang break ni mo.
0: Ay, napakasakit na kanta ni Moira. Di ba? Ang sakit nung alam mong ikaw ang dahilan kung bakit siya masaya ngayon. Kaya lang, hindi na ikaw yung kasama.
1: Sabi nga nila, Dr. Heart, may mga bagay na hindi dapat ipilit. Kasi the more na ipipilit, the more na pipihit.
0: Yun. Minsan sinasabi din natin, George, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung sino ang pinili, kundi kung sino ang handang magparaya. Ay. Sakit naman.
1: Sakit, no? Dulot. Dulot pa. Mas dulot

0: sa ano. Uh-huh. Ay, naku, hanggang buto. Ayan. Anyways, yung mga ganyan kasi, mga pagpapaubaya, dahil hindi na siya masaya sa'yo, or mm-hmm. pagpalagay natin, pinalitan ka kaagad.
1: Mm-hmm.
0: Para sa akin na, ito perspective ko to, hindi ko na ipaglalaban pa. Kung ipinalit niya na ako sa iba, di dun ka.
1: Di ba?
0: Di ba?
1: Di kung saan ka masaya, dun ka. Di ba? Susuportahan kita.
0: Susuportahan.
1: Pero may, man, pero sige na.
0: May iba naman kasi, dahil nga sa pag-ibig, parang ipini, parang may ano pa sila eh, yung parang, sige, ipaglaban natin for the last mm-hmm. time. Mm-hmm. Pero ako, wag na. Mm-hmm. Oh, kasi ibig sabihin lang nun, kapag ganun ang nangyari, hindi kanya tunay na mahal.
1: Yun lang. Alright, mula kay 5574, sabi niya, good morning, happy Monday, Sweetie George and Dr. Hart. Ay, mga taga-kamamanan, kay Roxanne Macha. Hi to Lorimer Sakala. And also to Candy Ato, Mercy in Diamond Sueto, Nino and Sobel Baktong. And sa lahat po ng BBQ family dyan po sa may kamamanan. Hi sa inyong lahat.
0: Hi to Mami Amy at Mayor Mal. So, tabatiin natin, Dr. Hart, mga Barako Boys. Mm-hmm. Diyan sa may pagkatpat NJ Steel Roof Trading Color Roof. Ayan, magandang umaga po. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Ayan, maraming salamat for listening. Mula naman kay 7698, sabi niya, hello po, mangayo ko og ka-textmate. Kanang girl lang. Mahalang single mom na siya, basta buutan lang. 38 to 45 ang edad. Thanks sa pagbasa. Basahin ko yung number niya kasi nagaanap siya ng ka-textmate. It's 0975-552-7696.
0: Oh, 2079 naman, mag-move on na lang ta, Doc Hart and George. Ayaw pugsa kaya magdugo ang kasing-kasing. Dito, mag-pray or ipipray mo sa Panginoong Diyos kasi hindi para sa iyo ang gipari sa Ginoo, Dr. Mm-hmm. Hart.
1: Ayan.
0: Sabi pa niya, mag-concentrate or mag-focus na lang ta sa ating trabaho para mas mabuhay tayo. At makinig, ito talaga pinakaganahan ako, makinig sa Heart FM.
1: Makinig sa Heart FM.
0: Maraming paalala or some advices dyan para sa ating sarili about din sa life. Uy, maraming salamat.
1: Thank you. Thank you na na-appreciate niyo po yung ginagawa namin.
0: Appeal din daw sa health at sa mga music na nakakakilig sa mga love songs. I will repeat, mag-move on na lang.
1: Sige nga, mag-move on na lang tayo.
0: Sige. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig.
1: Ayan. Eto na, mag-move on na tayo. Mamimigay na tayong pa-premyo. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Alright, isang winner ulit. George, select tayo mula sa ating ruleta. Saan kaya ang lugar manggagaling ang winner natin? Alright, ayan, umiikot at eto, tumigil eto. Sa
0: Barangay Nazareth. Tayo,
1: Barangay Nazareth.
0: Ayan, at ang aking nabunot mula sa Barangay Nazareth, Upper Nazareth, ang kanyang address, Romeo Pancho. Congratulations.
1: Romeo Pancho. Ayan, Romeo Pancho ng Barangay Nazareth, Upper Nazareth, no? Oo, kasi dalawa yan, di ba? Meron na, ano, ng Upper Nazareth. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. And syempre.
0: Yan po yatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value, and Senator Juan Miguel Mig Subiri.
1: Babalik pa kami ni George, final set sa ating programang Music from the Heart. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup, og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Before I let you go,
1: Before we go.
2: Ah, diba?
0: Naka.
1: At least kami hindi nanggo-ghost. Nagpapaalam kami para magpaalam sa inyo.
0: Ang sabi-sahin muna natin, George, ang dami pang mga messages mula sa ating Facebook page. Saan tayo magsisimula? Carlota Alzola, tama ba? Alzola? Sabi niya, hello Heart FM, siguro yung pinalitan ka agad kasi physically, mentally stable na yung utak mo na kayo talaga. May mga plano na kayo in the future. Everything, pinag-uusapan nyo na. Tapos biglang, oy, may iba. But for me, everything has a reason. Kaya move on lang, dala-dala ang heartbreak. Kaya if we had a relationship, put God at the center.
1: Yun. Galbanaag naman, lahat masakit kung di ka mag-move on. Hi to Kuya Takong. Yan, magandang umaga.
0: Yan, mula naman kay Michelle Candelada. Yan. Mas masakit yung pinalitan ka agad kasi yung iniwang ka is may possibility pa na magkakabalikan pa kayo. Pero yung pinalitan ka agad, napapaisip ka na lang na wala na talagang pag-asa.
1: Ito naman si Ate Jean Garcia Candia. Para sa akin, mas masakit ang iniwan kasi may pinagsamaan na matagal. Samantala, yung pinalitan agad ay di pa nagtagal ang relasyon at madali lang siyang limutin.
0: Wala naman kay Jean Cano Gabonada. For me po, masakit iwan ka, lalo't may anak na kayo. Masakit po, pero para sa akin po, pero ano yan? Pero hindi ko na yan iniisip sa ngayon dahil ang pinaka-importante sa akin ang mga anak ko.
1: Ito naman si Magrina Abrugar Sheila. Mas masakit yung pinalitan ka agad kasi parang ang dali mo lang kalimutan.
0: Wala naman kay Carla Montaniano Albiar. Yan. Ano yan? Pinalitan agad ng biglaan para sa akin lang. Ayun daw yung masakit.
1: Rodeline Banagan, yung pinalitan agad ang pinakamasakit kasi busted ka na. Wala na siyang awa sa iyo. Madali ka lang mapalitan.
0: Feli Conde, sabi na pareho yan masakit. Hindi ka naman iiwan kung walang pinalit. Ang mas masakit yung pinagsabay kayo at pinaasa na nag-iisa ka lang. Yun pala. greetings niya, sent to many pala.
1: Ayun.
0: Ah, greetings niya, sent to many pala.
1: May GC pala sila.
0: Saklap naman.
1: At dito sa ating messenger, Dr. Heart. Ayan.
0: Uy, ang dami.
1: Dami. Ati Arlene Abad Patriana, good morning. May buntag.
0: Zabel Pelinio Encencio, sabi niya, happy morning Heart FM kay DJ George and Dr. Heart. Shout out diri sa Bulwa. Ay, mga taga Bulwa ha, maraming thank you for listening.
1: Happy morning. Si Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming, sabi niya sa ating question of the heart, sa totoo lang, minsan mas masakit yung pinalitan ka agad dahil kasabay ang heartbreak yung pakiramdam ng pagiging disposable. Pero depende yun sa tawa at sa lalim ng pinagsamahan. May iba na may o na mas sasaktan sa pagkawala. May iba naman sa bilis ng pag-move on ng mahal nila. Ay, sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash, ha? Para makabala. Good morning.
0: Jessa Camarista, hi. Good morning po sa inyo. Ayan, maraming salamat for listening.
1: Ito naman si Zoe Pacunio Viralio. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa 787 Laundry Shop, si Zoe Viralio and Janet Hidalgo, and also sa kanilang mga customers sa Pacunio Family sa Manay, Tignapuluan, Amping Mo, and belated happy Mother's Day. Maraming salamat. Thank you.
0: Maraming thank you ha sa nagpadala at nag-participate dito sa ating programang Music from the Heart, lalong-lalo naman sa mga sumagot doon po sa ating Question of the Heart. Ayan.
1: Masakit man, pero talagang kailangan din nating isipin yung mga sarili natin at the end of the day. Yun lang, huwag nating kalilimutan yun.
0: Ang pag-iwan at magpapalit sa atin ay isa sa pinakamasakit na uri po ng heartbreak. Pero tandaan natin na hindi po daw ito refleksyon ng ating halaga. Ang pag-move on ay proseso at hindi po karera, at huwag nating madaliin.
1: Correct.
0: One step at a time.
1: Yes, it's a phase.
0: Si George, babalik mamaya.
1: Hanggang ano tayo, hanggang alas 3, alauna.
0: Alauna? Oh,
1: hanggang alas 3.
0: Pabalik ka ba mamaya? So, eh, hindi tayo hanggang alas 3. O, hindi na natin kakayanin yun.
1: Oh, napaisip sila eh. Ayan, dear heart po natin ha. Samahan ako mamaya.
0: Susunod naman po si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Again, maraming thank you. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Yan. Manatiling nakatutok po sa inyong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: We're leaving you a song from Maroon 5. Sweetie, hi to you. Thank you for listening. Again, ingat po tayo lagi. Always remember, we heart you.

28 minutes after 11 o'clock. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Of course, kayo nakikinig pa rin dito sa 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Kasama niyo, Harvey Stone. Sama-sama tayo hanggang alauna. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Ang sarap gumising sa umaga sa tuwing naaamoy na ang luto ni na-
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa na 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danak sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang na dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod ng personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
6: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: 92.7 Heart FM.
7: If life is so short,
0: this is Heart 92.7.
8: 92.7
0: Heart Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 11:46 ang oras natin. Good morning! Happy, happy Monday, everyone! Kumusta po kayo? Kumusta po yung gising natin ngayong araw na to? Iba, hindi ba tayo, alam mo na, parang ang ubang gitapula na ha, kay Monday lagi ba? Diba, muna yung problema sa Monday talaga. But anyway, isipin mo lang na magiging successful ka pag, diba, pag talagang you're trying hard. Para at least mapaganda yung trabaho mo, di ba? Congratulations nga pala ha, sa mga nanay natin at saka yung mga tatay natin na tumayo pa rin nanay sa ating Mother's Day kahapon. Kumusta po yung celebration natin kahapon? Ang dami bang nakain natin? O siya, mga nanay natin ha, saludo tayo sa grabe sa inyong kakugi. And of course, sa inyong dugot pawis na binigay para sa pamilya nyo at saka para sa mahal nyo sa buhay yung mga anak nyo. Ay, grabe ka badlungon naman ng mga bataan eh. Anyway, sama-sama tayo ha, hanggang alauna dito po sa ating programang Heartbeats. Ano ba yung mga ulam natin ngayon? Yung iba is yung mga tira-tira kahapon ha. Okay lang yan, kasi petsa di peligro eh. Oh, saka pasayahin lang natin yung araw niyo. Of course, we'll be playing all your favorite hits. And para po sa inyong mga pabate, huwag kayong mahiya. Kung meron mang may birthday ngayon, kahit walang handaan, para at least mag-greet natin. Ha? Saka huwag kalimutan magsimba. Ha? 0917-1579-927. Mag-message din sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Asya, let's move on. 11:48 na buong oras natin. Magbabalik pa ako with the music from Jennifer Lopez. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Oras natin 11:48. Time check brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
6: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on the ride.
7: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
6: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on the ride.
7: Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, we've got 3 minutes to go before hitting 12 noon. Eto na pa, attendance check na sila ha. Shoutout kay Eddie Kinia. And of course, yung mga kasamahan niya dyan sa may Noisky Food House, sa may Maanyag, Maramag. Hi din kay Francis Aligato. Pag-greet siya ng happy-happy listening sa kanyang familia ha. Aligato family, happy-happy listening po sa inyo. At saka kay, kay Jenny Hidalgo. At saka kay, sa kasamahan niya dyan ha. Ang mga guwapa si Jenny Rose, Bembe. At saka sa lahat ng mga taga Buluwa Zone 7. At saka sa 787 Laundry Shop. Shoutout po sa inyong lahat. 11:58 na po. Oras natin, magbabalik pa ako right after a short break. Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Inaasahan na ng mga pulis ng Cagayan de Oro City Police Office o COCO ang paglabas ng kanilang buwan ng city allowance mula sa lokal na pamahalaan ng lungsod. Ayon kay Police Captain Emilita Simon, spokesperson ng COCO, mula pa noong Oktubre taong 2025 ay hindi pa nakakatanggap ng naturang allowance sa mga kapulisan sa Cagayan de Oro. Batay umano sa paliwanag ng City Hall, budget deficit ang naging dahilan ng pagkaantala sa pagpapalabas ng pondo para sa city allowance ng mga pulis. Sa kabila nito, tiniyak ng City Information Office na inaasang maibibigay na ngayong buwan ang nasabing allowance sa mga benepisyaryong pulis. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship. Giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 12:37 na po. Mayong udto sa tanan. Anyway, that damn check was brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-load, dami pa bonus, di bitin. Shoutout po sa mga kumakain ngayon ng gulay, ha. Saka yung dami-daming okra, pampalapot. Nakong sarap niyan. Alam nyo ba yung okra is talagang mabisa, pampaubos daw sa blood sugar. O kaya ang daming umiinom niyan, yung binababa nila overnight yung okra sa isang maligamgam na tubig, at saka kinabukasan iniinom nila yon, ba, yung tubig na yon. Kahit malapot, at least very very effective po yan. Ayun yan sa mga pagsaliksik ng mga dalubhasa, ha. Matry natin yan kasi, di ba, yung sugar natin, sweet na po tayo, sweethearts. Kaya dapat konti lang yung dapat in moderation lang yung kinakain natin, especially sa ating kanin, ha. Right? At saka huwag kalimutan uminom po ng ating maintenance, especially yung mga may alta presyon. Hoy, ngayong buwan po natin, ha, it's hypertension month po. Shoutout po sa lahat ng ating mga doctors dyan sa may NMMC. At saka yung mga nurses natin, happy listening. Of course, andyan yung brother ko, kasi Brother Fern, or si Daddy Fern, at saka si Mommy Faith. Shoutout po sa inyo. Hi din sa ating mga kaibigan ngayon dyan sa may Zone 10, Upper Carmen, kay Mommy Gemma Popos. And of course, ang kanyang mga kasilinganan di, ha. Happy listening po sa inyo. Shoutout din po sa ating mga sweethearts dyan po sa may Kalituan, Kalaanan, at saka dyan po sa may Pagatpat, ha. Maayong pagpaniud to sa inyo din, ha. Charo ay naglitsyon di, ha, di ba? Ako, ang sarap kumain ng lechon. Lalo na't ngayon, medyo crisis. Pero as long as masarap yung kinakain natin, makakalimutan natin yung crisis sa buhay. Maayang pagpaniud to din sa ating mga kaibigan, ha. Sa dyan sa may Ipunan, at saka dito po sa may Bakonga Street, sa may Lapasan. Ang daming nagkikinig dyan dito sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyo. 12:39 na bong oras natin. I'll be back with the music from BTS. Of course, dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Euro Production.

0: Show Spinner.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Hysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Chanda Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
0: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Chada, and Killside Production.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: since you've been gone. 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidnon. Oras natin, alas 12.50 na. Nako, abangan nyo ha. Ang programa ni George ha, maya-maya lang, mag-uumpisa na siya. Magbabalik siya para sa Dear Heart. And of course, Monday edition po yan. Happy, happy listening. Ang dami mga pabati dito. Happy, happy listening sa kanyang mama, Ason. Ay, hi din sa yung isa ka mama pa diyan sa may Agora ha. Happy, happy listening po sa inyo. Kay Silver, maayong pagpaniud doon. Of course, ang ating mga suki dyan sa may Taguloan, ang Kabanday Machine Shop. Shoutout po sa lahat ng mga gwapo dyan ha. Eto na, muling umikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo. Para sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, tingnan natin saan ba to huminto. Huminto tayo sa mga drivers. Bunot na tayo dito. Ayun! Another swerteng taxi driver ang winner natin ngayon. Ang pangalan ng kanyang taxi is Renzi Taxi. Congratulations kay Arniel Sinataw Jr. Arniel Sinataw Jr. ng Renzi Taxi. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at saka grocery items. Kunin mo na kaagad ang inyong premyo ha. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. 12:52 na pong oras natin. I'll be back with the music from Ron and Keating. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
9: The price is rise. Overload!
5: The price is rise. Overload.
10: Overload. Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
9: The price is rise.
5: Overload.
10: Overload.
5: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
9: The price is rise. Overload.
5: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
9: Heart FM's The price is rise. Overload.
11: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Migzubiri.
12: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Okay, mga andas, huwag ka na itong tanahan mahigalan na sa kita sa atong landang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kinilang gihapon yung higala si Kuya Arn, mayiguban ka ninyo sa baisbaghatag na usabog laing pagtagad sa laing tampo nga gisugilon or giasoy diri ka nato pinaagis pagtawag sa atong cellphone number. Salamat, Joe. Susama kay Joe, mga higala, uban pa na itong mga sinder pinaagis pagtawag nila. Kamu ba sinamoy mga kaagi din ha sa kinabuhi na gusto ninyo i-share sa atong programa Ang Mga Panid sa Kagahapon? Andam si Kuya Arn mo, dawat niya na. Pero kung mutawag mo, di na ako matubag, text lang mo. Para mahibalan ako, kaagi ni, ako din mong tawagan. Oh, ingana lang ito pagi. Kaya naman matiming nga ninyo nga pagtawag ninyo, nag-program ko ba? No? Kaya kasagaran na ba manawag, nag-program ko? Amot nga nun ha. Nga, i-text lang ninyo mahigala. Atong cellphone number 0970-871-959 to. Sabon ko ha, 0970-871-959 to. Katong na ay gusto nga mo share sa ilang mga kaagi. Salamat Diyo, sabon ako o kumusta ang mga avid listeners nato sa nagkalanlaing mga lugar. Kumusta mo din ang dapita? Manghinaot ko na mos kanunay mayong panglawas o manghinaot ko nga katong nakaminti na sa atong mga product, manghinaot ko nagpadayon hantod karon og hantod sa kahanturan. Ito may higala no, mas mayo nang iminti ninyo atong product, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Labi na sa mga higala na to nga walay klaro ang pagtulog. Gusto na sila matulog, anang gabihoon na, anya, magmutulog na sila, di payod katulog. Pag muktakilid, at tuswalas to, oh, muhayang, mukulob, di pagyod makatulog. Looy kayo ng ingana mga higala. O sa'yo, mapungot na bitaw ka, makabante ka, mapungot na ka nga. Gusto na ka makatulog, dili pag yung kakatulog. Ayaw na niya na minti na mga higala. Kay magkaluya atong lawas, magkababa ang atong immune system. Diha na ang hinungdan nga, matakboy na ang mga delikadong mga sakit sa atong lawas. Kay minus naman taog protection sa atong kaugalingon. Luya na atong lawas. Baba na atong immune system na to. Busayo pasagdin ninyo, no? Ang atong lawas nga kulang kanunay ug tulog. I-maintain pag-inom ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nga tagtunga lang sa kutsara mga higala, makasib ka sa atong Capricorn with Malunggay and Santon. Nga tag 4 pesos lang kada timpla. 4 pesos lang yun mga silingan ang inyong matimpla niya na matag kutaw ninyo sa inyong kape. Tunga lang sa kutsara. Oh, daghan na siya ay matabangan mga higala. Labi na ka na maglisod kapag bawas. Kung naana sa imo maglisod kag bawas sa imong hugaw, isa ka adlaw bisag kaduha lang. Okay na kay ka na, pero wala kay bawas sa usa ka adlaw, natagduha ka adlaw, tulo ka adlaw, mo na nay makahatag og problema sa ngadto-ngadto mga higala. Sa dili gyapon nato napasagdan nga tagsara kita makapagawas kinahanglan sa usa ka adlaw pinakataas ka duha, no, magbawas atong hugaw. Kay ator gyapon tinai magdaot. Mabot ang panahon nga sige lang gyapon nato pasagdan ang ingana nga tagpila ta ka adlaw before ta magpagawas atong hugaw. Magkadaot atong tinay, may tabo pa, mahimo pang colon cancer. Ayaw mo pagsugot nga may ngana mahingala. Huwag huh? Mawakabsan tagpaglaom niya ng colon cancer na. Samtang dilik pa na maabot sa inyo ha. Panggain yung kaugalingon, labi na inyong sulod sa inyong tiyan. Ipagawas ginang mga hugaw. Makatabang ang Capricorn with Malunggay and Santon. Huwag sa mga higala na to, nga walay klaro nga pag-ihi, mangihi karon, mangihi na putaod-taod. Purisyo kayo na mga higala, ayon ninyo na pasagdi. I-maintain niya po ng pag-inom sa Capricorn. Makatabang niya po na ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nindot sabni sa mga higala ng adunay mga tag-asog sugar. Katong nag-ampi nga dili mo ta silang sugar, pwede kayo ni atong Capricorn with Malunggay and Santon. Pwede sa diabetes. Oh. Sa dili pa ka muhigda mga higala, sa dili pa ka matulog si pagkagtanog TV, tanaw kasi mong cellphone, mag-cellphone-cellphone ka. Samtang nakainom ka niya na mga medyo oras, basta naminti na ni mo ng Capricorn with Malunggay and Santon, batiyo na gini mo ang pagkatulog. Hantod kung makatulog ka pagkaugma, daghan kay kag mabawas nga hugaw dito sa inyong CR. Nga humok ang imong popo or stool, ingon ni ana si Capricorn with Malunggay and Santon. Ang tawag na niya mga higala, kani atong Capricorn with Malunggay and Santon, ano na siya ay kining gitawag nga cleansing effect mga higala. Cleansing effect ang tawag niya na, no? Mao na matabangan niya paggawas niya ang tanan ng mga hugaw nga naasulod sa atong lawas. Nya kanang 200 grams na ito nga naana karon, nagsinangabot na, siguro na nana sa mga parmasya karon. Ang 200 grams, mauna siya ang yellow black. Ang kaysa una, ang una nga packaging, light gold pa. Ang tatak na ito, 180 grams, na yung mga mais nga picture, o na yung mga antay. Light gold ang color ato katong una pagyod nga packaging. Ang 180 grams, mauna siya, naapod tayo 100 grams. Pero gipadak naman good karon, ang 180 grams, na yung mo siyang 200 grams. Nya 160 ang SRP. Nya ang 100 grams, na himo ang 110 grams. Pero ang color na sa 200 grams o 110, kuha na siya. May pagka yellow black ang color na sa pouch. Busa, manghinaot ko mahiga lang nga inyong ibintin. No? Makatabang ni sa inyo ha. Para yung mahigala, no? Orion Herbal Liniment Oil. Para sa mahigala na diha, nga kargado kay panuhot ang lawas. Lain ka ng panuhot, labi na sa mga buntis. Luoy kayong buntis niya na. Hantod magbati siya, kargado siya panuhot. Luoy kayo. Kaya magdubli ang batiyon nga kasakit. Muna mga buntis dinagikan sa inyong unang kabulanan. Hantod sa ikasiyam sa inyong pagbati. Kanunay na unta mo makahaplas og Orion. Para mahili kayo tas panuhot. Labi na inyong tiyan ninyo. Inyong nang haplasan gikan sa inyong tiilan. Mga bagtak ninyo. Sa inyong likod. Kada gabi eh. Before mo matulog, mga buntis. Para mahili kayo mo sa panuhot. Makasalig mo. Gaya mo kabalaka sa inyong gisabak nga basin nahadlok mo pag sa plastic ninyo madaot ang inyong baby dili. Kay wala na siya chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal na ang naadina mga higala, mga inahan. Na siya ay Acapulco extract, Cetronella extract, Kakawate extract, Guava leaf extract, Himag oil extract. Mauna siya mga higala ang isagol sa atong Orion. Gani kung naakay mga problema sa panit, mga katul-katul, o labi na kini mga buni, balakubak sa ulo, yung mga panghagod, epektibo kay na atong Orion Herbal Liniment Oil niya na ng mga problema. Mga bukol, kuhay lang gapas, taplaki o gapas nga na yung Orion inyong mga bukol. O kining mga sakit sa ngipon, mga higala, magkuha lang gamay nga gapas, butang yung Orion, isulo dito sa bangag sa ngipon. Di na magdugay ang kasakit. Masamad ka simba ko, pagkuha o gapas, butang yung Orion, itaplak dito sa imong samad, simba ko masamad ka, mutangon ng dugo, dili ginaduulan og langa og lungit. Tungod sa Cetronella extract. O nitukarin mong almoranas, magkuha lang yapon ka gapas, butang yung Orion, itaplak dito sa imong lubot. Ha? Itaplak sa inyong lubot, mga higala. Ay, magkaulaw. Kay imo raman mismo ka og lingon imong atiman. Mga mag-uuma, magdala-dala mag-Orion Herbal Oil kayo na yung mga tagno, kasul kaayo, o niya haplas sa inyong mga panit daan para mahili kayo po mo sa mga tilas nga katul kayo ng mga insekto nga nasa bukid. Pag magpaghiran mo anak, katul kayo. Butang inag Orion, labi na ka ng mga lalaking maglampas. Masamad gamay, no? Mahait kayo mga sagbot, butang inag Orion. Magdala-dala mag-Orion, bisan pa man gani kayo ng mag-beach, no? Maligo mo, may mga musalta nga mga musaka sa dapling nga mga katol nga mga buhi sa dagat. Masagiran ninyo, namoy Orion nga dala. Maka first aid dahil mo mga higala, no? Yan na, nga na kanindot atong Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sa mga biyahidor, magdala-dala mo, pakabot sa inyong destino, di ha mo matulog, magkaplastain mo para way pamaol, way panuhot. Hinumdumi Orion Herbal Liniment Oil. Green ang taklob niya na, ha? Kahit napod tayo usa ka Orion, Orion niya po nangalan. Kung mapalit mo na sa parmasya, inalang orange ang taklob. Kaning orange ang taklob, pang massage lang gina sa mahigala, pero may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya natin mahigala nga mahilig sa bugnaw o mintol nga haplas. Dahil po itong green ang taklob, kay daganto siya gagamitan, katong una na ko ang gipasabot. Kaya kaning orange ang taklob, pang massage lang gina siya, o may pagkamintol, may pagkabugnaw. Naot ko may galang nasabta ninyo, no? Napakita yung uban na itong mga product nga gikan sa bata, hantod sa hamtong, hantod sa mga tigulang. Daghan pa kita yung mga product atong i-share o niya. O niya lang, standby lang, no? Ato sa nasugdan sa paghatag kinabuhi ang maong giasoy o gisugilon din ka na ito pinagis pagtawag sa cellphone ang kaagi sa usa ka lalaki nga si Joe. Joe, ano yung mong kaagi, no?
1: Doctor Love! Doctor Love!
0: Mahigala, dili na tumahusgahan ang usa ka tawo kung unsa may naa sa iyang kinabuhi. Makita ba siya sa mga tawo nga salot nga pagkatao or badlungon sa katilingman, no? Amo kini ang kaagi sa kinabuhi ni Dio. Para masabtan ninyo atong tagag kinabuhi sab, no? Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang pangayong awit.

0: Tagay, tagay, tagay, tagay, tagay. Tagay na, tagay, pasti na dugay, makatagay ninyo. Di arah baik, cok. Imun di baik, cok. Bay, hubog-hubog na ko, bay. Kulang pa na. Kulang pa itong ginom. Mag-shot pa ta. Alas city pa sa gabi, yung mundang na nagkikinom na yun. Ganina rin, itong inom, bay. Isa, mangita tagdugang ali. Wala man nagbuti yung mga kwarta. Ikaw, wala po yung kwarta, bay, Joe. Ako, wala po. Ikaw na, bay. Napa yung kwarta ni mo na, bay.
1: Wala lagi. Pastila, no. Wala, hurot na.
0: Ako rin bahala. Pag naimu agi, ako rin bahala. Imo na lang na, bay, Joe. Imo na lang na. Tiwasa na. Kay pasiguhay mo agi, di ta makadugang inom, ani. Nahalagi rin mo agi ron. Ako na, bay. Itagay na ko na, itagay. Imo ni, bay, Joe. Para makaapas ka sa tamana mo ba? Saan po na inyong trabaho sa binyo? Gawas mo kainom pa, magmariwana pa mo.
2: Ay, para solban ba? Para way problema ba? Wala gi sulod bay, wala sulod bay, wala sulod bay.
0: Sige na.
2: Murang may paingon diri bay.
0: Sirino ka na. Akong amigo bay. Buhatan na pasanay kwarta. Oy. Joe, namali mo diri nag-inom. Alingi bait. Rino, kulang lagi mong inom lagi. Nagpaabot mingin na mo agi ba kay mamarahig me? O, wakan ni problema. O, di ako, Andre. Day 500. Uy, dako na kayo ni Reno. Kami sa mga 200 lang. Ayaw, di na para di mabitin. Mura ba mong din ako mga papart? O, sige. Ako di lang kumuinom, Bart, kay eskwela pa ta. May kabay kay parayan ko kapag eskwela. Asan din na? Grabe mo ginang inom-inom ninyo. Mura gini, ikikarir gini yung inom ninyo. Lagi mga namig niya mong kalipay na mo rin, oh. Sige, Joe. Pagkakir ako, ha. Paiguan niyo 500. Stoy, Hindre, ikaw. Hubog niya kayo ka.
2: May Rino, sorry kayo nga nakadilin siya, misi mo, ha.
0: Wala na problema. Mga papart mo muna ako. Basta lang ako'y kwarta. Wala na problema. Salamat kayo ni Rin. Oops, dali sa Rin. Unsa? Dali. Basi niya magsita-sita niya sa mo, ha. Sa unahan. Kaya naman po yung mga grupo nga para sa mga, mga dilin siya yapon. Ingnar ako, dagan na pa yung undere kay patilaw na ito na sila. Nagtuo silang sila ay hari diri sa itong lugar. Wala, wala problema. Bahiso, siya nga ako lang ba, dagan diri. O tawagi ko, kay pataga mo na ito ng matawa na. Wala problema, sige na. Ako na bahala sa hong kaugalingon, Joe. Sige.

0: Nay! Nay! Naunsa naman taong kang tawhana ka? Mao na lang ginaimo ang trabaho si Giginom. Kaniharam may nagpaabot ni tatay nimo kay basin unsa na po'y nahitabon. Tungana po'y ka sa police station. Nahiblatir na po'y kay sige kitag-away. Saan dinawagaw ninyo na yung di na makaya ipagawas ni buyot ang prisuhan.
1: Pastila nimo, Joe. Di ka maluin ni nanay nimo. Sige kabala ka.
0: Day, tay. Patapon na niya akong kaugalingon. Nay!
1: Anak, Pamina. Bisa nakainom ka, hibalo ko nga makasabot ka.
0: Ano sana, tay?
1: Ayaw pagpakawas paglaom, anak. Tungod ba kay perminti palpak ang imong nangaging ang mga babae nga wagin mo madayon eh? Imo na lang lato na imong lawas sa sigig inom-inom. Daghan pa babae, anak.
0: Tay, gipulan ako na ng mga babae. Kunuhay, maularga kay manarbaho mo tabang sa pamilya pag-abot ito, tuwa na nga minyo. Wala na lang gani magpahibalong, pwesta na lang nangayog sa ilo nga na minyo na sila dito. Ako na lang mabalitaan sa ilang pamilya nga na minyo na ilang gisoon. Maanan lang ilang mga ginikanan. Dili na ka mag-asa, Diyos, among anak kay tuwa na minyo na naplastar na. Wala yung mga respeto. Bisa na lang pagpahibalo nga, Joe, kalimtin ako, Joe. Pila sila ka babae? Upat. Gikan pa sa sinugdanan, tay. Wala. Ang sa sinugdanan, kalit na lang kong ipulihan. Kaya siguro, gwapo, naimahimo.
2: Pero anak, napamaylaing babae, God. Di ko ka magpakos paglaom.
0: Tunog na kaya kong pangalan din sa ito ang lugar na eh, tay. Tunog na kayo. Wala ni mo dawat sa akong babae, bisan kinsa. Bisan pa siguro biuda. Tungkay na tunog na nila nga, labi naman nakabarkad ako mga adik sa marijuana o unsan ang mga druga. Pero ako wala. Inom lang ako ah. Dili sila kapugos akong bugamit ko ng druga. Inom lang. Pasagdan ako akong mabarkada kasi nga sila gamit og druga. Pero ang nauna sa mga tao, adik po ko. Tungkay mga adik akong mga kauban, mga barkada. Pero, no way. Wa ko'y L. Unsi way L, anak. Wala ko'y labot sa ila. Ma-enjoy lang ko. Human ko pasakitin sa mga babae nga kalit na lang ng minyo, kay kalimtan ako, kay nakakita paglabaw sa kuwa. Para sa kuwa night, ay. Tinganin ako. Alam mo kabalakat, ay. Mutrabaho mang yapon ko para makatabang ko sa inyo.
1: Oh, sige, Jo. Ang ako lang, Jo, nga di kailangan takang away, Jo.
0: Tay, nay. Naay mga barkada na ako diha. Naigo lang mo doko basta si tahon og mga maldito. Nga parehas na mo nga mga lalaki. Sugot na lang sunto ko ng ulo kay nagdoko. Pero ako, kung makakita kong amigo na kong bintahan, di ko mahimutang, tay. Mulaban ko sa akong mga amigo nga daog-daogon. Nga di makasokol. Bisan kinsa pa nang mga tao diha. Wa ko'y kadlokan. Tugod kayo. Wala pulos niya akong kinabuhi, tay. Ayaw pagsulti ni anak. Kami, nagkinahanglan ba sa imo, ha? Salamat sa inyong pagsaling din ka na ako, tay. Tay, matulog na ako.
2: Anak, ilikayin tao ng away-away. Bahala, sige kang inom. Likay lang sa away.
0: Ako na'y bahala sa akong kinabuhi, nay. Tamang sa akong makaya nga itabang kaninyo, ako kay hatag.

Ay, magkabala ka, tay, nay. Muli kay kong away, pero dili na ko mapugan akong kaugalingon, labi na akong nakoy mga barkada nga daog-daogon sa kaparehas na mo. Pero kung ako ang mangita, no, dili. Kung na'y babae nga mo, pakita ka na ako. Dawano, dili man ako, dawaton. Pero dili na susama ka ni Adto. Grabe na ako ka. Salig kanila. Pero naibalan na lang na ako. Matuan na, naplastar na, nanay pamilya. Mura man silang nakaloko sa kuwa ba? Dili man ta ko maabot na aning inom. Siguro minyo na unta ako karon. Kung napay mga babae nga tarong. Halos upat ka babae nga akong ipanguyaban. Nakarelasyon ako. Huwag mga pulos. Huwag mga respeto. Muna nga, kapoy na magiging relasyon. Mabalakan ako, madok. Kay basin, mahitabo na sa lug. Susama sa hinitabo ka ni Adto. May payang inom. Malingaw pa ko.

0: Hendri, nai sapi dia. Ah, dia aku 150 bay. Dia aku 100. Saman, sugdan na nato.
1: Aw, oh, suma. Desa kay kuaw na ko tong pulutan dito sa balay. Tuay ulo sa Yubabs ba?
0: Yubabs?
1: Oh. Ato tong panitan ug atong sugbahon ng maskara ato bay. Nakadumdum tod ko.
0: Oh. Ay sa si Rino king paingon diri. Sama na yung naong na may plaster?
1: Bitaw, saan yung plaster siya yung naong? Naong sa kanisya?
0: Sugato na ko. Ren, naong saan ang dagway ni mo? Napit siya mong ilong ni mo?
2: Ambot ni mga standby diri.
0: Biyagir ako na timingan nga wala ko yung kwarta.
1: Gisumbag na?
0: Sige, bayad sa ko.
1: Di, payas ba?
0: Saan na ko'y gisumbag ng dagway ni mo?
1: Ha, rin?
0: Oo, sumbag ni Jess. Kaya sa imuro daw ako mahadlok.
1: Muhatag ba't ako ba? Pero na timing ka mo, agay ka kwarta, pamasahe lang ako ang kwarta.
0: Mau ba? Gusto nilang mahadlok po kasi lahat.
2: Oo, Jo.
0: Sige, Jo, ito na ko, Jo. Pasinsya, ako'y katulong sa inyo, ha? Wala'y problema. Ay, kabalaka. Dili ko makadawat ng ingat, ha?
1: Ayaw na, Jo. Ayaw na, Jo. Ayaw na pangitang awa, Jo. Dili.
0: Dili po, hindi. Sige na, eskwila na.
1: Ako na'y bahala. Saan na po ni Imbay?
0: Hindi, uban ko. Asa. Andamon ko niya akong pichakorno.
1: Bang pichakorno?
0: Jo, ayaw na siguro, Jo.
1: Patagamunta ng matawahan na. Ganun mas ko sila wala ikahatang ang tao nga buwagi.
0: Karo lang. Hendry, tana. Sige na, Rino. Ato na sa eskwilahan.
1: Ayun na siguro.
0: Jo, ayun na, Jo. Dili ko mahimutang o makita akong amigo na akong angingana.
1: Karoon sila.

para sila dyo. Upantar ba sila kamukyo niya kita rado ha? Ay, napag-apil. Ako ra. Ah, unsa man kasi, Fernando po. Diyan na ka. Di usap masangad ka. Tanaw lang ko ni magbana ko'y daganan. Pagkuhaw ka ho'y bunali sila huwag iwan ako'y mahimaw. Pero kinipitsa ko rin o, bisang upat sila. Kaya suntok na ako. Muatras ko sila. Ah, ay, si. Diyan na ka. Ay, pagtabang. Karoon ka, Jess.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Pues na taga-Wa Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Nabandyo na ko ulo kung di ko makastick. Sa kaanlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay. Gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR kay madala pag cellphone aron magkabawas.
1: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you kaayo, Ma'am Marlo.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, mone siya human sa pila ka semana nga na-crash ka sa motor.
4: Natulo na ron.
3: Tulo ka semana. Mauna yung perting ugahan na.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Oo, ayaw na. Unsa gitambal? Ha?
4: Orion.
3: Ay, Orion. Okay, so mauna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
4: Ay, super.
3: Ha?
4: Super. Very effective.
3: Very effective.
4: Retso, kauga ang mga tangos. Wa na mo.
3: Tanaw ka isa, no?
4: Ayaw ka isa.
3: Grabe. Dagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Merveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Merveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay mga inahan, no? Ayaw ninyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerveplex Syrup, matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerveplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex Syrup. Og nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Tumaro sa Nerveplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napud siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa lain bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mao na ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15 sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsof Gel Capsule, makunhod siya o 15 sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amuubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsof Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad to pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Crusoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Mega Crusoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Mega Crusoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Crusoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nga nung ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves Glutathione 10 times up nga imong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan pastilan. Pero muri na ka muri no, okay gyapon, blooming gyapon ang tanawon may gala. Tanaw lang kuno mo paano ko idaganan. Pagkuhaw ka hoy bulbunal sila ug wala ko mahimaw. Pero kini pitcha ko no bisan upat sila kada suntok na ako. Mo atras gyud sila. Ay, si, diyar ka, ay pagtabang. Karon ka, Jess. Hoy! Diyar ka, hadlo ka ni Rino Marto. Diyar ka. Jess, ang sagibuhat mo kay Rino. Tura. Para mahadlok mo siya sa ako, ha? Kaysa imo na maroon siya mahadlok. Mauba. Dili ko makadawat niya na itabo si Rino ng imong gisuntok. Kita ka. Hoy, mga pet. Murang nakita ni Jonga. Ako ra isa, wag kita nang tulo. Pwede ka na mo ihaon dire. Wa ko madlo kung unsa ko ninyo. Morning ang ini mo. Nanagan sila upat. Ging nang taka. Tagduha ra kasuntok. Pecha kurno. Di asa kong labakara. Nagtakilid nga nagdagan. Tuloto ka tama sa naong ni Jis. Siguradong bukol gitong naong ato. Pasigresbakan ka nila bay. Wa ko madlok. Nagtuo silang sila rin ay sundangay. Kita ka ni Hindre, kita ka. Oh. Kung mupatay sila, mupatay po ko.

0: pastilan anak. Nagigaway ko lang itabangan daw ka nitong upat ka laki. Ha?
1: Ay, kabalang ka, nai. Kuha ko maunsa.
2: Ayo.
1: Oh, Joe, may mga polis.
2: Pwede ka mo ba sa mga, Joe?
1: Oh, sir.
2: Grabe naman blatter ni mo, Joe. Naunsa naman tawag ka, Joe.
1: Bilaban lang sa akong amigo, sir, nga si Reno. Nagikulata itong upat. Gisumbag.
2: Di ko mahimutang, sir, kung ako'y amigo ngayon nga naon. Tungod kay walay kahatag akwarta para inom, gusto nila mahadlok ang tao sa ilahamaw nang giantuan ako sila. Ako ang misulong, sir, tinood na.

Pastila ni mong tawahan na kapila na kablatir ni Budiri. Nakatulong na kag-usang gabi idiri sa prisuan. Karun mo ani na buka. Prisualan ko niyo, sir. Gusto ninyo, sir. Diyo, dapat magbago na ka, Diyo. Maidara na mga ginikanan ni mo, Diyo. Madiskrasya ka malugay, Diyo. Makainkwentro kag mga tao nga labad po gulo. Sir, kung katapusan na ako ng adlaw, katapusan na yan. Bisan pag magbinuutan ko, pare sa inyo, sir. O, takay malo. Ugma, sunod adlaw, na mamatay sa inyo, ha. Ay, pag pagkana, Diyo, murang nanungo naman ka. Diri, diri, diri, lingkod, diri. Mas nilang dagan na kayo kung blatir, diri ba? Kulang nilang nga makapatay ka para mapriso na yun ka. Basta na ako'y bintahaan nga, amigo. Di ko mahimutang, sir.

0: Henry, tara, shut up, bay. Di ako'y 300, bay. Ah! Tagay na buta? Ah, so may kalipay na to. Total, nakatrabaho man kong duha kadlaw. Gisweldohan ko, gihatag po na ko ni nanay ang sweldo na ako. Ah, sige, trabaho nimo. Ay, naghabua mig siptiktang, bay. Ah, kaluod na bay. Huwag luod-luod sa ako, bay. Basta makakwarta lang. Siptiktang inyong gihabuan. Oo. Oh. Kikipahilpir ko ninong prido. Upat mi kabuhok. Ah, nakakwarta niya. Puro sarang gabi eh. Ah, dahil may bilhin ako din eh. Ta, tagay ta. Atutang tindahan. Ay, pastilan ni mo, Joe. Inom na po, Joe. Ah, mao naman yung kalipay na mo, no. Tagay mi na, no. Oh, Joe. Ako pa ni Mojo, magminyo na ka, mangita kag babae. Babae nung? Igor at atih ko na ng babae. Kung watay kwarta, wala. Kung makita sila kwartan, ibailon ta. Utok nang gigamit ka nun sa mga babae nung. Dili na sila makikrelasyon na parehas ako. Away, klarong trabaho. Adto na sila agad sanay trabaho nung. Tama mo po nang gihimo sa babae. Utok nang gamiton, dili na kasing-kasing. Ay, maningkamot gani. Para nay trabaho di ang babae. Dikit yun ya permintis si mo ha. Gihimo na ako ang tanan sa una no. Trabaho, bisan unsang at klase ng trabaho, binuutan. Di ko makigbarkada sa una pa. Pero mas na-enjoy man ko sa mga barkada. Labi na kay ni Sendri. Pinaka-close na ako. Ay grabe ng balita ni Mojo. Sigilaw ka kapreso. Duol ka sa disgrasya di ha Jo. Ano nung kung katapusan na nung adlaw na ako nung wako'y mahimo. Sige na nung
1: Jo, mahado si Tiaog Sabon.
0: Oh, di ara Karin oh. No, igun sa ni mo na no. Ay si Karin, anak sa akong manghod. Kato pa lang isang adlaw na kaabot. Hello miss.
1: Ah, paing buntag.
0: Ako to si Jo. Akong kaabot si Hendri.
2: Patay. Nakasayat galing ka bay.
0: Pagpuyo niya. No, sinsa kayo nga. Ako to si Jo. Karin.
1: Ah, sige.
0: Guwapa. Ako nang pag-umangkon. Ah, mao ba? Nung, murag ganahan namin din mag-istambayan sa'yo mo nung ba?
3: Ayun sa'yo problema ni Ana.
0: Murag, mabalik na akong kabuutan na rin nung.
3: Ah, mas maayo. Ngayon may balik na mong kabuutan.
0: Basta lang, kanunin ako makita na imong dalaga niya nung. Si Karin.
3: Ah, wala mali problema. Dalaga man. Ikaw ulit tao, pero pastilan. May nagmusugot na akong pag-umangko niya sa imo hanga perminti baso imong gihawiran.
0: Wata ka malo no? Mabag-o na si Jo. Tumod na yung pag-umangkon.
3: Ah, puro lang yung kagara-gara na Jo. Pag-inom na mo din ha, oh, kung sa inyo pulutan.
0: Gamay nga ng isa kalata nung be. Kanasusins nung.
3: Oo, di raw.
0: Oh, nung. Ipalakas ko niya sa imong dalaga nung ha.
3: Ay, puro rin ka tinunto.
0: Wala problema, pastilan.
1: Oh, Jo, anak. Baya-baya. Nakapurma ka.
0: Ah, laglang.
1: Mura nakapurma ka man lagi. Mura magkang pamisita.
0: Nay, nay, Karin dito sa ila ni Manong.
1: Kinsa? Ila Virgilio?
0: Oh, nay Karin dito nga bakasyonista. Amo tong lago ni Hendri.
1: Mao ba? Ingon ka di nakamusulod niya ng uyab-uyab.
0: Ah, pusulod niya po na eh.
1: Nahala, sige, mayo inom para malimta ni mo ng imong pagkabarkadista na mong inom-inom ni mo din ha.
0: Nay, atos ako na eh.

0: Oi, Joe. No? Main gabi da, no? Main gabi, no? Ah, unsa may ato sa mag-inom mo? Ah, karoon na siguro pag humana mo pamisita, no? Mamisita? Wa may masakiton dire. Bugoy yung kanong ba? Bitaw, wa may masakiton nga. Di ba ni hospital? Di, no? Oh, anhi lang, may. Gusto may makita kay Karen? Kung pwede. Makikistorya lang. Para ma-meet yun na mo siyang mayo, na ma-close yun ako siyang mayo. Unsa may plano ni mo, pag-abot niya nga higayon, magkahigalaan mo, magka-close mo, manguyab na dayon. Ah, depende rin, no? Depende kay Karen, huwag masugot siya sa ko, ha? Ay, tsambarang makadama ka sa akong pangumangkon. Joe! Distingan lang, no? Henry, dito sa kasagawa sa... Oh, dahil resintos pa iguan eh. Pagsyat-syat sa dito sa gawas, sa tindahan. Kaya mag-istorya po kay Karen.
1: Oh, Joe, di as Karen. Oh, Joe, may gabi, Joe.
0: May gabi, Ikar. Ah, bye, dito sa kasagawa sa tindahan, bye. Oh, sige, Henry.
1: Ah, ano sa'yo ito, Joe?
0: Wala lang. Sabi ni mo, atong sa itong adlawa, katong diribitaw may nag-inom eh. Nakitaan ta ka. Nalipay ko nga nagkailat ha.
1: Ah, sige na mo din mag-inom ilan ni Tio, Tia.
0: Laktaw rin lang sa kagabi eh. Sa iduha kagabi mo, laktaw lang. Balik na po may kay plastar mo din inom-inuman.
1: Ah,
0: sa din nakita ta ka, natingala ko kinsa ka. Kar, gusto ko makikigala sa imo ha. Ay, kadlok sa kuha, Kar.
1: Huwag mo kong i-atraso sa'yo mga mahadlok bang ko.
0: Mauna, mauna'y tama. Ang mahadlok sa usa ka tao na i-atraso. Pero ikaw, dapat ako'y maulaw.
1: Kinsama ko kaulawan, God?
0: Tural, respeto na ka kay... Nakita na ko nga, disinti ka nga mga pagkababae. Dapat ka respetohon. Ay kahadlok din sa kung anong maglaglag ka, pwede ka na ko uban-ubanan. Di lang ka magkumpiyansa kaya na yung mga parehas na ko mga istambay. Masaya magbinuang, mangulikta. Paraana ba?
1: Parang siya paraana.
0: Para inom ba? Inom.
1: Ah.
0: Mm-mm. Kinalan, uban ko sa imo ha. Kung mato kag palingki, di ka makumpiyansa kaya na mga malditos palingki. Labi na makita sila seksyon, guwapa. Na, kinalan na ako. Ilado ko sa palingki.
1: Ah, sumama kung gusto ni mo.
0: Walay problema. Di ka magbayad siya ko uban-ubanan talang ka.
1: Ah, sige ikaw.
0: Amigo na ta ha. Manginood ko nga kumuhani ko diri, di lang ka busy. Makisulti-sulti lang God. Time ba? Nanatog kay uyab sa inyo ha?
1: Uyab?
0: Oh.
1: Makanhi ka ko diri kung ako'y uyab dito?
0: Depende. Kaya may uban mo bakasyon?
1: Ah, wala.
0: Yes!
1: Launsa ka? Kung say yes?
0: Oo, oh, oh yes ba? Kanamang, walay problema ba? Walay masuko. Sige, kar. Kaito akong kauban nito, nagsiyat-siyat pa.
1: Ingaw na ba nila ni Tio? Grabe naman ni mo kabailado nga para inom, barkadista. Nahadlok ba ako?
0: Ay, kahadlok sa ako, kar. Wakay atraso sa ako, ha? Ay, noon. Tinuon ang gingon lang ni Tio ni mo. Ninong berhilyo nga. Permente ko may blatter. Pag-away sa mga... Tagad na rin. Malaban ko sa akong amigo, manong makatulog ko sa gabi sa prisyohan kung hubog ko. Bisan manguyab ko din sa mga babae, wala mo sugot sa kuha. Kaya siguro lang tagaw niya ng dalan, inom, makita sa mga tao, tuwa. At ubang sa mga barkada.
1: Wala kay plano nga mag-usap.
0: Mas ma-enjoy mo ko din.
1: So, kalipay niya mong sige inom. Di ka mahadlok, masakit ka.
0: Murag masakit tinoon ko kung di ko mag-inom.
1: Unsa ko nalang pagkabaton og pamilya?
0: Pamilya? Wala ko'y hunuan na ng pamilya.
1: Ha?
0: Oo, Karen. Wala ko'y hunuan na ng pamilya.
1: Importanteng pamilya, Joe. Magunsa nalang kung matigulang ka. Wala'y makatiman sa'yo mo, ha?
0: Kinsa kay babae nga musukot diri sa ko, ah. Pabutang na ko, gusto ko magbatol og pamilya. Magbinuutan ko. Isaan na ko na, pero wala mo salig diri sa kuan. Wala na. Gawas lang siguro sa babae nga dayo. Parehas ni Ima. Ha? Ako gyud? Sampo lang. Kar, sangpita lang ko kung nakailakaw, ha? Binlan na ka sa akong number.
1: Ah, sige, sige.
0: Friend na ta, ha? Ayok hadlok sa ko, ha? Salig lang.
1: Ah, sige, Joe.

Cok, Cak. Oh, Karen. Buutan mo rin si Jono. Ay, buutan mo ng tawhanan na. Sa istorya-istorya lagi daw, naman na ay uyab sa una. Pila to kababayang ang nauyab. Ya, puros na minyo. Mo na istorya ni Hendris sa mo, ah. Kung makistoryahan na may murag dispirado ba? Ah, mo ba? Murag natagam na siya na ng uyab-uyab. Kay maminyo man ang uyab. Manarbaho sa laing lugar. Matingala na sila na minyo. Mo na sukan ni Adto. Nakabarkada si Joe, sige nag-inom. Yan na pa yung mga amigo niya, magmariwana-mariwana. So, alik din na si Joe. Tiyak, ambot lang anang tawhana. Kaingon pa daw sa iyang inahan, nga di man daw mag-apil-apil niya ng droga, inom lang daw iya ha. Mutan man siya, tiyak. Ay, di, maguna mo atras ng tawhana na kung makikpatay mo, patay man po na. Muaway man po na. Nang kanang uban ng mga igor ang mag-inom-inom, dili gustog away, mo na kung mabikil, biklon nila si Joe na. Digi sila atrasan kay isog pa na si Joe. Lihot mo po na lagi sa aman kay mo po na ikuan sa aman sa una. Huwag ka atrasan og away. Ah, mo ba? Pero okay man na si Joe. Panira ba daw ito siya karon? Ah, ikaw na'y bahala din.

0: tawag na kinamilaw mo man kadyo.
1: Wala, ginirbiyos ko.
0: Ginirbiyos kay nga to.
1: Ambot, makaya ba ka na kung nagsulti ka ran? Kay matod pa ni Mahindri, kinahanglan daw nga makasulti na ko.
0: Makasulti sa?
1: Ha, nga kung gibati ba?
0: O sa'y gibati ni mo? Nakahilanat?
1: Wala man.
0: O di, o sa'y gibati ni mo?
1: But pasabot na o ba na ako'y gibati? Diri sa akong kasing-kasing ba?
0: O sa managlisod ka ginawa?
1: Bugal-bugal mo po na ikakarin, no? Marag bawala po na akong nervyos.
0: Gani, unsa man ikibati ni mo?
1: Ah, kuan.

Kung dawaton ko ni mo, basing makaya na ako. Sunod adlaw din ako mainom. Pero ay lang ko, pwede sa mga barkada, kay lain po kayo. Pwede lang kumutang way mo, hatag sila ha. Bahala sila mag-inom-inom. Pero ako mismo, di na ako mainom. Basta, dawaton ko ni mo. O sa may nakita ni mo sa ko, ha? Kagwapa ni mo, kabuutan. Mga nabitong sabayanta ka, sugoong ka ni tiya ni Mugtiho. Sabayanta yun ka, kay basinog. Naghimal dito, diri. Pero, ako, mudipinsa ko sa mo, basta naalang ko. Basin ikaw rin makapausap sa kong kidaboy. Kung gisakitan ko sa mga uyab na ako kaniadto, nakarikabir ko tungkol sa barkada na ako, sila ni Hendry. Sila ni Rino. Kalipay na ko sila. Promise. Biyaan akong inom. Biyaan ako tanan. Magbinuotan ko. Pagbalik. Sa una na ako ni Ana. Nganap ako yung mga uyab. Girespeto na ko sila. Maunan mo ayaw ko magbinuang. Pero sadyang ilang kong ipasakitan. Kalipay na ko ang barkada. Kalipay na ko ang butilya sa imnonon nga makahubog. Kalipay na ko ang maghawin og baso. Sa pila na katuwi na kalabay. Muningani ko. Ah, sige. Sugtanda ka. Time ba? Tinood ako na bati. Sugton ko niya. Gusto magani mo sugtanda ka para magbago ka. Tinood ka? Oo. Hindi lang na atik ni mo. Atik? Makita ba ni mo, Diyos, akong dagway nga atikon ko nga pagkababae? Oo, dili man hinod. Imuro kong ginawat. Basta, ingon ni mo sunod adlaw, di na ka mag-inom. Biyana ni mo tanan. Tugutan ta ka makigalagya po kasi ilan ni Hendry. Buguman ni mong barkada, pero dili na gusto nga. Musabay pa kasi lang inom-inom. Oh, sige. Tinod yung ka, Karin? Oo. Karin, I love you too, Jo. Salamat kaya. Pahawin ako sa imong kamat.

0: Dylan. Wala na tayo ni Bart. Joe.
1: Pamina, huwag maayo. Hendry. Mahal na ako si Karen. Pero ikaw problema. Mangita og trabaho nga permintin ako makatrabaho. Kaya magplano ko nga magbinyon ako kung si Karen akong target.
0: Ah, grabe sa naunso man na siya ka ng tuyo ko niya targeton.
1: Bitaw ba? Kung nalang ko'y kwarta, panahan mo sa inyo ang inom-inom. Pero ako, huwag ibuisa ko lihat. Kamunay mo sabot sa ko, ha? Dili siya gusto si Karen nga siya huwag inom-inom. Kung makikuban pa sa inyo, ha? Pero anto lang mo sa balay kung na ako, taga-anta mo, kung nalang ko'y kwarta.
0: Huwag ka na yung problema, Joe. Papart niya punta.
1: Oo, di na mawala ang pagkapapart na to. Pero sa inom, kamo na lang sa ha? Kaya nakasaad ko sa chicks na ako.
0: Ay! Sige, sige. Oh, sige, bay. May problema, bay. Oso.
1: Makalaag yapon mo diri pero di na ta mag-inom-inom. Di na ko gusto nga makita ko ni Karen na nakainom ko para makatuogit siya sa ako nga. Importante siya sa ako, ha? Mahal ako siya.
0: Sige, sige.
1: Wala pa rin problema, bay.
0: Wala na problema, bay. Sige, bay.

0: Ay, kito man gyud nimo anak. Nga di na ka mag-inom-inom.
1: Katapusang bunot na ko si Karinay.
0: Unsa katapusang bunot, gud?
1: Murag barahan na iba. Katapusang bunot sa barahan. Murang gusto na ko. Tumanon ako yung gibang sulti. Mga panghinaot nga di na ko mo inom.

0: Likay na ko sa barkada. Masi mahayan kasi mo mabarkada ni mo. Dili nay. Tagaan ka pala ko sila nay kung ako'y kwarta. Pero ipakita lang na ako ka Karen na makita ko niya nga nagtrabaho na ko insakto. Magbisitahan ko sa iya. Nala, sige anak. Salamat kay Karen nga pinagi sa iya na usap na gini mo imong kinabuhin. Oo, nay. May naot medyo nga padayan naon tahantod sa hantod na. Paningkamuti anak. Nga ma-inlove o mahigog magmayos si Karen yung kanimog musalik. Para kamugin ang magkadayon. Pangitang trabaho nga, pang pamilya. Ako na'y bahala tay. Dilinan ako ng buhian si Karen. Pinagi sa pagtuman sa iyang gusto. Kana anak, kana. Nung, pa-apply kong trabaho din nung be.
1: Ay, musukol ka rin trabaho nga uwan init ay mong masugapan ni mo.
0: Ah, tun ang kauling nung.
1: Baya-baya nga, ngita lang ang trabaho. Nga sige na magagtata na ng ato ang lugar.
0: Lagi nung, kinala ko inspirasyon.
1: Inspirasyon? O nung, nakauyab ka?
0: Ah, balik sa dati nung. Nakita maglain, di magbinuotan.
1: Na, musukol ka rin ang trabaho. Bugat naman yung construction ko ni.
0: Aw, sus. Nung, kung nakayang inom-inom, nga nung di man makayang construction, alam ko, inspirasyon nung. Dapat magbinuotan ako. Dapat trabaho na ako ka pang-pamilya na.
1: Ah, ka na, yun. Ha? O oh, sige, ugma, trabaho ka rin, ugma.
0: Salamat kayo nung, ha.
1: Kininsin na itong sildo dito
0: eh. Walang problema nung, basta na yung mapaabot niya sildo. Hindi ka magmahis akong trabaho ni anong.
1: Nala, ugma, ugma.
2: Kalois akong mahal.
0: Oo, oh, kaya kapos trabaho lagi.
2: Kanag yun, pagbinuotan yun ha, para ang akong love sa imo ha, maintain.
0: Paring kabutan ako, Karen. Nga mo salig nagi ka sa ko ha. Pasensya kayo, may diritsyo ko din, nanimaho po kong singot.
2: Wala ka na problema, dili na importanteng baho. Basta magkita ka na ako nga, nagbinuotan na yun.
0: Ah, kumusta man ka?
2: Okay lang, diri ilan eh, tiyo. Ako'y tigumpra gapon.
0: Pastilan di ko kasabay-sabay sa mong pagpangumpar kahit ko sa trabaho.
2: Ay, kabala ka. Samang ka, oy. Kisa may manghilabot sa ko, ah.
0: Basta sultihi lang ko. Kaya ako dibiya na ko niya ng mabarkadog inom-inom. Pero kung kita na ko nga bugal-bugalan ka ng mga lalaki niya, magbantay sila sa ko, ah.
2: Oh, makunsa na lang. Kung makikaway ka, mapriso ka. Na ako, makunsa naman lang ko. Muna nga, pasagdira ko. Kabala ko mulipinsa sa akong kaugalingon.
0: Amping lang ka nun, ah, Karen.
2: Ikaw pa rin kamot para makita na ako nga pang pamilya na gini mong tirada ba?
0: Ikaw kong inspirasyon. Biyaan ako tanan nga makadaot sa akong kinabuhi. Diri ko sa tao nga maplastar akong kinabuhi.
2: Kana, ay kamala ka. Makasali ka diri sa ako nga ikaw lang akong higugmaan.
0: Salamat kay Karan. Kung wala pa siguro ka, perminti pa ko baso ron. Pero karon, imbis baso gaan, akong ginahawiran karon mga kabilya ng siminto.
2: Okay lang, basta kay pang pamilya. Magtuon na kang nga ng trabaho. Kaysa nganto-nganto, basin og.
0: Basin magdayon ta?
2: Malay na to.
0: O say, malay nga, ikaw magyan akong dayon nga babae.
2: Bahala ka. Basta paningkamot lang.
0: Para sa imo ha, para sa tugdo ha.
2: Ay, bahala ka, basta kay makatagmain ka ugmaon sa pamilya na to.
0: Wow, ka na ba? Maghis ko itong pamilya na to.
1: Grabe kong kugin mo sa trabaho ni mo, Juba.
0: O, nung. Saan naman nga, pang pamilya na ni, tunan ako akong kinabuhi nung kakabuhit ng pamilya. Bisa nung siya nga trabaho.
1: Ako pa ni mo, na mga skill din ang akong sildo. Sundog-sundo ko na, na mga wielder na ako. Magtuon ka wielding.
0: Nung, no, muna ako target nung magtuon ko wielding, panday, mason. Pagtimanan ako na, panghilpiran ako na diri.
1: Oo, para ma-skill ka. Para mo na ako yung sweldo.
0: Dili lang sweldo sa libor. Kung naka-skill, sigurado. Baka sweldo na ka, labi na ka ng wielding. Pang-abroad ng mga wielding. Mga ganit nung, kaya matapas ako makauban nga magtuon ko yung wielding. Kaya para, pan.
1: Oo, sige.
0: Oo.
1: Kaya hain anong makatpun kag wilding. Gaan ra, handul na sa wilding imong hawiran. Dilipas karon nga. Kay ukay sa kaspala, mahawid kag mixer. Pas alog si Minto. Wapaman ka-skill, libur pa man ka. Sige lang no, maningkamot ko nga maka-skill ko.

0: Oh, asa ka, Joe?
1: Tay, wala ko sa kutay, kaya na ako ipaliton para kay Karen.
2: Ah, para unsa, anak?
1: Ah, sweldo man ako kagapon. Palitan ako siya ice cream. Bulak. Bulak tayo nga, dili malaos ba? Plastic na bulak.
0: Plastic?
1: Oo, tayo kay matulpas kong amigo tayo nga, kauman ako sa construction. Karang bulak ba nga di malaos ba nga gwapok tanaw tayo? Pink, ana.
2: Ay, pastilan. Karon, imong unaon, regalo na para sa babae.
1: Oo, nay. Nahagaron ako siya sa pagpangaon. Napod. Kaysa una, sweldo na ako. Nangaon mi si Gawas. Palitan ako siya ng mga prutas para makita niya na yung tinudanay ko na iba. Tay,
0: nalapay ko, anak. Astilan. Paning kamuti nga di mo magkabulag niya, anak.
1: Tay, ipakita na ako ang tanan. Pero akong mga amigo lagi mo, anhidir eh. Makatunol ko pang inom nila.
2: Ay, wa man ay problema ba? Basta di na ka mo sabay sa ilaha.
1: Maugani, nay.
2: Adto na kay Karen mag-atubang kanon, nay.
1: Mao lagi, nay. Muna mula ka ako, kumudiritso ko sa ilaha. Ito, nay. Oh, di arang, kwan, nagkwala ko ekskalibo, nay. Ikaw na ipahala na, nay.
2: Basi kulang pa ka na imong kwarta. Sige lang, anak, kay magtigom-tigom ko sa imong sinulduhan ni mo. Iwat na kabalo kong si plano ni mo.
1: Ay, ikaw na ipahala, nay. Kaya matos ako, wala ko sa ko. Tay, wala ko sa ko, tay.
0: Napag-amping.

0: Tama na ni. Para kay Karen. Ice cream, bulak. Palitay ko gulop bread para palaman. Ladies choice, ah. Baka yung naging si Karen nga tinod anay ginakawa. Mahal na ginako si Karen. Dili na ko na ingon pa sa istorya. Hindi ko kayo tatantanan. Mauna akong buhaton kay Karen. Pasikatan ginako siya kanunay. Nong, mayong gabi nung.
1: Oy, mayong gabi isa. Joe, kung saan ang dala ni mo, Joe?
0: Ibalo na ka nung. Asan ako ni Dad doon?
1: Kay Karen?
0: Ano? Kay Karen?
1: Wala pa mo magkasultihan ni Karen?
0: Nagkasultihan ni Maminong. Tumiyaging gabi eh. Gahapon walang kare.
1: Tingala bito kung anong waka makaari ka gahapon. Di rin mangun iyang ginikanan.
0: Asa man sila nung?
1: Gikuha na si Karen kay nakabalita lagi daw di mga ginikanan nga nakauyab lagi daw siya og siga-siga diri sa atoa. Ikaw ang butpasabot lagi kay na feedback dito sa mga ginikanan nga nakauyab daw ilang anak si Karen og siga. Adik para inom. Imbis ipabakasyon ko nun siya diri para ma-enjoy, nakauyab na hinong ko og barumbado nga lalaki.
0: Ang butpasabot tong ako. Okay, siya pamandi ay. Pero nagbago na ko nung, di ba?
1: Maulay, pero ang nahibalaan siya yung mga ginikanan nga maula. Wa sila kay balo, nag-utro ka na. Pero kay istorya, siguro to ni Karen, naghilak to si Karen. Nagdalagban. Sakay si Karen. Ingo ni Karen nga nga isang suri kanimo. Ako na daw mga yung pasaylo niya kanimo.
0: Unsa? Unsa yung plano ni Karen no?
1: Ay, hindi na daw itong balik. Malto na daw ito sa Cebu.
0: Oh! Cebu?
1: Oo. Oh, huwag posible, hindi na mo magkita.
0: Kito ako. Nung dawatan ni ako, dalan sa imano. Kinsa pamitagaan ako nung wala makasikarin diri.
1: Pasensya yung kayo, Joe.
0: Ipasabot yun ni Karen niya maginikanan nga mauna.
1: Nagbago na. Nagbinuotan ka na. Perting suku asamahan mo rin high blood. Si pagtanaw-tanaw ba si makita daw kaniya? Murag tigri laging amahan ng akong manghod. Kasukan pa ko nung ipabayaan daw na kuya lang anak nga nakikrelasyon o siga.
0: Sorry yung kayo, Joe.

0: Igo lang ako sa paghila, Kuya Arn. O gibatig kaloy ang intan ako mga ginikanan, pero gipadayon na ako akong pagbag-o, Kuya Arn. Sakit man, hibalo ko nga ang gimahal ko ni Karen. Kaya yung paninong Berhelyo, nga Diyo, mahal yung kuno ko niya, ni Karen. Hantod karon wala akong magpakawas paglakom, Kuya Arn. Mas hindi ay mahibalik pa si Karen din sa mong lugar. Ako na lang himo, nagpaabot ko, parayan ko sa akong trabaho, nagtigom-tigom ko para sa akong kaugalingon. Karen, kung asa ka man, gisulayan ko kini og share ni akong kaagay sa programa ni Kuya Arn ang mga panid sa kagapon. Basin mabati ni mo. Makauna-una kas, pagpakita, pagbalik din ka na ako. Dika salamat, Kuya Arn, ang imong magtatampong, Joe. Salamat po kayo, Joe, sa imong kaagay, no? Sige lang, Joe. Salamat nga imo na nang ipadahin ang imong pagbago. Saan taman? Kung wala pa yung swerte ka ron, Joe, kasi makita ka nagswerte yun ng babae nga imo na yun ikaoban. Pero kayo wak makamawali paglaom kay Karen, ikaw bahala. Masin mo balik pa di ay, no? Okay. Mahigala, dagang kayo salamat sa inyo. Kanunay nga magpaminaw ni atong programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Mga listeners, ay inyo kalimti ang pinaka-the best, pinaka-importante para kaninyo ang atong mga product. Gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santan. O sa atong Orion, duha ka klaseng Orion, green ang taklobog, ang orange may pagkamintol, may pagkabugnaw, ang green, dagan siyang kagamitan, ha? Sa atong Nerveplex Syrup, ang kumplitong vitamina. Para sa mga elementary nga bata, babae man o lalaki, mga inahan, ayon ninyo hikawi ang inyong mga elementary nga bata, patumara kanunay o kumplitong vitamina ang Nerveplex Syrup. Og sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato diha nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos nga edad, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede kayo mutik niya natong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule. Og sa atong B40 ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na sab nato diha nga medyo idara na, nanay nerves neuropathy, kanang nerves neuropathy murag na manusok sa imong tiil, magbidhon na imong kamot og tiil. Muna ni nerves neuropathy basi na doubt ni imong kaugatan o tungod sa imong edad o sa diabetes baka, no? Nga na. B40 ang tubag niya na. Malibihan na siya, matambalan, pinagis pag mintinaro o inom sa atong B40 ang high dose nga B vitamins. O sa atong Mega Care Soft Gel Capsule, dagang health problem ang ET Care. Basta problema sa lawas, Mega Care imintin mahigala. Kung wala pa kay gibati, himo ang proteksyon ang Mega Care Soft Gel Capsule para dili ta makaangkon og mga delikadong sakit nga makabalda sa atong mga pagpaningkamot. Kay mahal kayong mga panaliton karon mga silingan, kinahanglan maka-fight kita, labi na sa atong Fairbite Capsule. Bawal ang luya nga lawas, kinahanglan kondisyon ta kanunay. Mintina ang Fairbite Capsule labi na sa mga tawo nga gamay rang trabaho, daling kapuyon og maglipong-lipong, luspad tanaon, dry pa gyud ang lawas. Ayaw pasagdin ang lawas ni mo yung anak mga silingan, mag-Fairbite Capsule. Pwede po kayo ng Fairbite Capsule sa mga bagong nanganak ng mga inahan para mahibalik ang pagka-blooming kondisyon. Fairbite Capsule, daghan kayong salamat. Kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye o God bless ka na itong tanahan.
1: Nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Hello mga kahigalaan nato. Welcome Dr. Choi sa atong programa. Di gini makompleto kung
3: welcome,
2: wala ka.
3: Welcome ma'am. Welcome po.
2: Nailin mo kung kumusta hon, Doc?
3: Yes.
2: Ikaw rin.
3: Kumusta ka ma'am? Kumusta ka ma'am Buttercup? How's okay, your love ay, life?
2: Hoy, love life. Jod ko.
3: Sige, how's your life?
2: Ah, okay na. Ayun na mo tanging love. Kay always naman kitang ga-love, Doc, di ba?
3: Basta in love si Ginoo.
2: Oo, tanan. In love ta sa tanan, Doc. Dapat lang kay nga no, kung in love ta, mas healthy ta, di ba?
3: Okay, kabalo mo. Kanang bitang heart sick syndrome. Mm-hmm. Nabitang naguul or na-depress or kanang na-broken hearted.
2: Yes.
3: makakos daw po na siya og kanang mga real gud nga mga heart problems ba. So dapat always happy. Bahala na nagkalisod, ma'am. Happy lang yung gihapon ta.
2: Oh, magpa-happy-happy, then tapos magpaka ng energized jud, di ba? Ingon ana, dapat ingon ana.
3: Dapat mag Nerveplex AE.
2: Kana doc,
3: nagkanag kaon, ganag tulog.
2: Kana din imlandig kape, samot. No, imnato coffee corn samot ang ganag kaon.
3: Samot tapos, matulog ug sayo.
2: Lumay kaayo itulog dok.
3: Diba basta good sleep. Energized kapag morning, diba?
2: Dayon ko ano dok. Samot na ug moinom butag Mega Care ug ato ang parisan sa ato ang
3: mental B40. Health. Ayun. Nindot pa jud atong skin kay dili dry.
2: Yes, bantog ron murag wa na ko gid dry kaayo.
3: Klaro pa jud atong mga pananaw dayon ana, no? Kay napud siya ko ansa. Eye health na to. No?
2: Yes,
3: dayon
2: good sa Mega for Care the na heart. Siya.
3: Ang Mega Care.
2: Pero kung dito ta sa atong B40 doc, healthy pud ta kay nga atong mga veins ana.
3: Ang atong mga nerves.
2: Mga nerves.
3: Very good kaayo, dili na ta magsigig nam. No? So,
2: lucky.
3: Aptik na kita malakaw dahil na ni.
2: Kinuun siya, Dok. Bantaw na sikog baklay sa Boulevard. Marag talag sa radyo tamamikog. Wala ko kabati na bikog bitaw, Dok.
3: Yeah, very good. No, yan na siya. Itong products, ma'am. No? Ang atong kuhan, good any kaning testimony effect, good any kaning si Ma'am Buttercup. Man, ang always yun siya nga, kukuha pa kayo na naglakaw-lakaw sa Boulevard. Makita rin niyo.
2: Ang okay. In taon, sa on na lang. Lami na siya, doktora, no, nga kanang. Lami na ang feeling bitaw pag maka-exercise ta. No, mga kahigalaan na to. Nindot na siya, kung naagi tayo exercise at least 30 or 45 minutes a day, Dok. No, sa walking lang. Si doktora, parmi naman yung kasakay, naghanig service.
3: Pirming tindog.
2: Oh, kana lang. Tindog no.
3: Dayo, muna usahay kung nag-duty ko. Sa'yo, magbakas po ko eh. Okay. Nakit na itong likod, ani. So, lingkod ka dali. Tindog-tindog na po. Kay, di ba ngayon magsigig lingkod ra?
2: Mga odyo, Dok.
3: Samot ka sakit na itong likod.
2: Pero, Dok, na ako'y question ba? Unsa siya katinood? Kana bitaw ingon nila mga sigig tindog? Mo ako nila makakaus sa varicose.
3: Actually, yeah. Kung magsigig po kag tindog, parahan ang mga sales lady, no? Nang sigig tindog, nag-assist sa mga customer, di ana, no, niya, naka-high heels pa dyan.
2: Pero wow, legs mga guys, Dok, okay tao nang gipang varicose.
3: Muna nga, nag-stocking sila, leg support nila. No, kay, kanang by gravity, pulling of blood, makakos na gid siya ang mga varicose.
2: Okay.
3: Muna, wita, kakuhan ka sa una ko, dapat tao beautiful imong legs. Inig-abot sa balay, imong erase up. Erase up ni mo imong legs for mga 30 minutes to an hour, haron mo pull down balik ang circulation. Kaya ka namang sigig pulling. No? Kasagana mabantayan na to, siguro sa idaran na, kay medyo ni edad na po ng ilang mga blood vessels, so dili na kayo ingon nga elastic. No? So muna nga, dali na din mo burot niya. Very common magod sa mga idaran nga, kanang bitang kabantay ka ng mga kanang hard worker, yun nga mga idaran, kabantay ka ng mga farmers, o sige pangalsa, sige kuan, lakaw. So, makita yun ni mo ang ilang mga ugat na nagko.
2: Bitaw daw, kanang mura na gani siya. Atong, kanang bitaw green nga, tumakaon kanang seaweeds. Bitaw, unsa na siya?
3: Oh, lato.
2: Mura, dili, katungusa. Gusto. Mura, gusto.
3: Managko ang imo ang ugat, no? Agi na siya by gravity. So, tinood yun ang ingon nga, kanang prolonged standing.
2: Okay.
3: Dapat ilakaw-lakaw ni mo, harun mapump balik. No, mapump balik ang dugo or muna akong ingon sa akong mga pasyente kung ingon sila nga Dok, manghupong ko mabantayan daw nila inig-adlawan so mayingon nga inig-uli sa balay i-raise ninyo ang inyo ang kuhan ipatong ninyo o kanang silya ana or i-raise up ninyo
2: elevated
3: kaya mo maroon na pang beautiful legs i-raise up harun dili mga varicose
2: sana all og nakabalo pa kuhan sa una gano'n ano noon to bantong randakan ko mga varicose veins di ani kaya itong sigig baklay, Dok. Okay yun ta. Ito kaya nag-skwela ko sa unang high school sa trade. Yan magbaklay. Pauli. Padulong Santa Isabel. Layo ba na, Dok? Pero pag-abot, maghimasa.
3: Kana ba yung ragpas mo?
2: Ambot. Unsa dyan na siya, Dok? Oh, kana, Dok? Unsa
3: pero I don't know. Ang siguro, kuan lang siguro magdili man yung nga barikos na. Ang nakakuan lang Dok. Siguro nga, init. Dapat i-relax ani mo kay di ba kung sige ga kuan ang muscle mo init no or for work ang muscle ni mo strained so dapat i-relax ani mo ay haka manghimasa no so ana sa siguro mga 30 minutes relax sa imong tiil ay haka mangkuan
2: mao di ay dok na kana plus
3: pero kita mangod ang mga tigula ay ini pangutan na ay di na mangutan na basta makapas mo na
2: ano naman dayon di mo ta mo
3: syempre kung bata no tang ano lagi no. Kanu man ana man gyud ta dayon
2: bisan ganing explainan pa ka kung
3: bani ka ni masuko man dayon kung taas kung mangutan na ta ing na lang gud nga di ka kabalo mo explain ano na lang gud ma la
2: oo bitaw no
3: kabalo ka na mga batanon karon kinahanglan kanang inquisitive mga mga batanon so di niyo supon no mag-imagine na lang gud mo og answer total mo pero sa ingon kabalo gyud no
2: lagi na lang unta
3: pero or less no? Manay theory ana
2: ma'am. Okay doc salamat ana no nga at least na aware pud ang atong mga mamiminaw bahin ana then in connection ana doc ba kana pong mag-mens bitaw tapos maligo, 'di ba ang sa karaang panahon may ngan manong atong
3: pwede.
2: Mga di pwede kay ngano mura mong gukunotag ka ng murag i-compare do ta sa plancha nga gainit tapos magbubog tubig na bugnawan sa so, unsay mahitabo do sa atong body.
3: Actually ang kuan na nila is mukubol daw no, mukubol ang dugo no, kumabugnawan mukubol inana no kay init ang lawas. I don't think so kay para nako lang ha, para nako lang no. Dapat mahugas jud ka. Ako yun, huy, dili pwede lang ga, manghugas yung ga. Kay, ang blood itself is very nutritious kaya sa bakterya ng dugo.
2: Yes.
3: No, kami, nakaka nang itawag na ito, blood agar. No, ang manang istadihan sa una nga, ang ubang mga bakterya, mutubo siya sa blood agar. Na kaning blood agar is made of blood na siya. Nga, gipagahi, nga na'y media, kuyog ana, dayon na'y mga certain bakterya nga mutubo anang blood agar. Diba? Kamatigan ka ng dugo, di ma, dali dahin ka mo lang sagbaho. So, the more siguro nga, manghugas ka. Kung dili man yung gani ka maligo, manghugas yung ka sa imong kuan, private part, no? Labi nag-mens ka. So, dapat sabunan dyan na, dapat dyan ko, ano? Muna yung ko, kung dili pwede maligo o bugnang tubig, di, maligo ka o,
2: ininit.
3: Matanggang ininit. Halangan naman kung gisingot na dyan kagayo niya, di yung ka maligo, no?
2: Bitaw, Dok, no?
3: So, kung dili ka maligo, magtara po ka o ligam-gam, ana, or, pero, syempre, sa private part ni mo, kanang na ay dugo, imo dyan ang limpiyuhan.
2: Insakto, Dok, no?
3: Kaya magka-UTI o niya, or magka-infection o niya.
2: Oo, so dapat, ay kung bahin po sa mga kanang nagmensa sila, no, labi na sa itong mga kanang kabatanunan, mga bagong nagdalaga, basin, dili sila aware, Dok, ba nga kanang magdaginot bitaw sa napkin. So, ang napkin nila, ipila nila ka-hours, di ba?
3: Kung medyo kusog ang imong flow, siguro dapat 3 times a day. Uh-huh. Kung dili na po siguro kay kusog imong flow, 2 times a day. Ano, yun na.
2: Sama na siya, Dok. Niya, anang napay gabi eh. Pagkagabi pa, di murag mo overnightan biya ang napkin. So, noon na to, Dok, no, nga, kumupo ka na yung usa sa mga causes nga ka ng magka-cancer, no? Ang ovary?
3: Dili man dili siguro po, no? Ako lang hibawaan, based sa mga libro, o sa mga lecture, no, ang prolonged exposure of your hormones. No, like example, sayo kay ka nag-mens, andugay ka nag-menopause. So, longer time ang exposed nimo sa hormones. Muna siyang tendency is prone for cancer. Or, nadyon mo'y family history sa inyong genes nga cancer. Napoy uban nga, dili lang sa pagkuan ha. Ang uban bitaw nga wala na agig ka minyo kay wala na agig ka panganak. Dili man po sa tanang minyo wala nang anak, di ba? Na may uban yung mga single mother and ana no. So kana kunong maagi ang imong uterus og ka shed off, dayon maanakan, dayon, di ba? Ilimpyuhan man na pagkahuman. Less daw kunog chance sa hay uban o kanang uterine cancer. So zay mabantayan nato katong bitaw mga single nga wala gyud ni agi og kaburos na ay uban tendency nga magka uterine. Pero dili maputanan. Siguro, mumatter gid ang genes. Mumatter gid ang genes. Ang ako ang ibawan, Jude, is genes and then kanang longer exposure sa hormones.
2: Na, so daghan kay tag na katunan karon mga kahigalaan, no? Salamat, Doc, sa imong explanation.
3: Pero mas maayo ubigay niya ma-explain. Yes, ubigay niya, Jude. Huwag yun po nakuan kay. Siyempre, pila ka mantra po itong exposure sa ubigay ni rotation.
2: Yes, doktora. Pero at least nakahatag yapong ka o ganang dugang ay information bisan dili ka ubigay ni, no?
3: Yes.
2: So, sa itong mga mamiminaw, di again, invite na to sila, doktora, nga mo message, no? Sila mga problema sa itong hotline number 0909-304-8924.
3: Yes. No? Sa ito ang Facebook na Doc Choi.
2: Yes.
3: So, pag-message mo dito sa inyong mga questions about sa inyong sakit, about sa inyong tambal, or na lang yung mo gusto i-clarify, no? Para ni Ma'am Buttercup diri nga na siya mga gusto i-clarify nga mga common nga mga myth or common nga mga tuo-tuo sa ato ang culture, no? O regarding sa health, no? Dayon. Gin-invite po mo na mo kung namoy positive feedback sa ato mga gina-endorse nga product di ani sama sa itong Mega Care nga Omega 3, B Forte sa atong B Complex, sa atong multivitamins nga Nerveplex AE, ug sa kanang ato ang very kuan kanang sikat nga coffee corn ug Orion nga half plus. So kung naapon may positive feedback ana kanang pwede pod mo mag-message or pwede gyud magpa-shout out, no? Pasabot lang nga tigpaminaw gini sila.
2: Tinuod, tinuod. Anyway, so kato no, hindi na punta sa atong sender, no? Sa numero na 8210 sa 0948.
3: Marag bingo.
2: Wala siyong bingo ni mga numbers. Pero dilita ko, anha. Wala tanang sugal mga kahigalaan. So, cellphone number to, ha? Okay, so gisgutan din hiningan siya. Nga good PM doc, babae ko, senior, nga taga Butuan, high blood ko, or Bisartan 150 mg ang akong maintenance. Taas raman siguro kini og diabetes pagayod. Metformin, glicazide ang maintenance. Okay ra? Thanks a lot.
3: Actually, Herbisartan is okay, no? Ang dosage sa Herbisartan is 150 and 300. So actually, kaning 150 is muna siya ang low dose sa Herbisartan. Basi niyang i-compare sa Losartan nga 50. Ang Losartan magod, ang yang low dose is 50, ang high dose niya is 100. So lahi po ng Herbisartan, ang low dose niya is 150, ang high dose niya is 300. So depende magod na sa dosage, no? Kung unsa iyang recommended dose. And then, ang importante lang, ma'am, nga imong blood pressure controlled, no? So, ang controlled is na gina siya sa 120 over 80 and below, no? So, kung 130, 140 ka, medyo uncontrolled yun na imong BP, ana. So, kinahanglan siya ilisan or dugangan ng amlodipine or unsabay idugang lain, no? And then, iyang glyclazide ng metformin, may man po ni siya nga tambal, no? Do medyo karaan lang ning glyclazide. Ang mga bago karon is kanang mga sitagliptin, linagliptin, jimigliptin, tilinigliptin, may nana, no? Huwag ka nang bago karon nga dapagliflosin or impagliflosin or ertugliflosin, wala yung mga kuan. Pero, trusted gyapon ni siya, kaya makababa dyan ni siya sugar, no? Ang glyclazide ang metformin, usually, kanimanggod may available sa government. Even sa mga yakap nga program, available ni siya, metformin, glyclazide, pero I think na-add-on na ang dapagliflosin, ana. Pero medyo kay may kamahalan manggod ang dapa. So, usually, wala nagapalit ang mga gobyerno nga hospital or kung mapalit mga ni sila, kanang para pangkuan lang yun ba, kanang stocking lang nga ginagmay, no? Kaya yung kasog na yung mag-monitor, naslay kaingon nga, available po ni sa amu, ha? No, pero kung may yung ka nga, medyo daghan ang mong masuplayan, medyo gamay ra, kaya gamay ra ilang mapalit, kaya mahal man po siya. Unlike sa metformin ng glyclazide, since dugay na, daghan ang mga generic counterpart, so medyo barato na siya. Pero effective yun gihapon. Pero usually, careful lang ta sa mga elderly, kaya ang glyclazide, medyo makababa dyan na siya sugar. So, it's either ako, i-start sa anako as 30, ayan ako i-go into 60, then 80, if ever taas yung gayo or taasan ko, akong tungaon ng 80. Depende na sa style sa imong doktor, kaya syempre, medicine is an art. So, depende po na sa asa nag-skwila mo ang doktor, asa siya na-train. So, usually, magdepende na sa mga consultants nga nag-guide niya, no? And metformin is a good tambal gyapo, no? Dili na to siya pasangin lang nga mo'y nakadaot sa imong kidney. Ang nakadaot sa kidney is ang high nga sugar o ang high hypertension nga taas o blood pressure nga uncontrolled. Muna siya ay makakos o damage sa kidney. Muna nga, dili na nato pwede ihatag ang metformin kay at the level of at least 40% function ang imong kidney, di ana ratataman. No, nga mugamit sa metformin kay dili na siya mapagawa sa kidney. Pero dili lang man ang metformin ang ato ang ginabawal sa inana. Napay laing mga tambal nga kinahanglan nato i-adjust ang dose in kaso medyo nagkabikil na ang kidney. No. So siguro lang napasangin lang ang metformin kay mo man guy affordable, then more po available sa mga health centers or sa DOH nga ginahatag, no? Muna nga, muna lang po gisaligan sa mga tao. Dahil wala pa check-check silang sugar. So, nagsaligla sila sa metformin. Tag-as na gihapon to ilang sugar. dayon here comes nga nadaot lang kidney na pasangin lang nila kayo metformin lang may lang ginom no pero ang truth adto is wala na control sa metformin ang iyang sugar kay
2: syempre sa
3: aside sa kulang sa dosage, ang metformin good, ang iyang effect is to improve your insulin sensitivity. No, pero kung dili na kaya sa metformin, kinahanglan taon siya dugang na unta ito nga tambal, pero siguro loss to follow up or di ganahan po magpakuha o testing, inana. So, but ideally, yun, every 3 months, magpa-check yun sa doktor. Kaya basin ang metformin, dungangan na, or ilisan, or ang uban ana kay asluman sila abdusan sa tiyan muundang ana so mo na siya nga ang importante lang gyud sa mga high bloodon sa diabeticon regular follow up sa inyong doktor
2: okay
3: kung kinsa inyong naangayan nga doktor dito mo no kung naangay mo na ako adto mo sa akong clinic
2: oh salamat doc by the way kaning si Mamba nga ningon na gani siya doc nga iya daw maintenance taas ra man siguro so siya mismo nagkuha na siya dibati siya nga kakuha
3: kung makaingong kagtaas imo ang tambal kung ang imo ang blood pressure na us-us na kayo like tag 90-60 na tag 80-60 na ana pero kung nakasa 110 to 120 over 80 sakto rin na kayo para nimo
2: oo doc so ang point ani doc dapat magpa-check up kayo sila doc no?
3: Mani ang point na ko regular check up silang doktor every 3 months the most every 6 months ana
2: kay mag DIY na man og kuan doc inom-inom sa dosage
3: mag DIY og undang ang kanang yung mag DIY og undang mo jud ay makabikil
2: na lisod ka ayo no okay ra na mag DIY DIY ta og kanang dili lang bahin sa health ba doktora no
3: mao sakto jud na ma'am ayaw lang gyud irisgo ang sa health
2: kay magunahon na dayon nga wala tay ka pa check up sa okay ra ko undangan na ni nako ako na yung stop kay ko ani na bitaw dok mo pud ako na dunggan na hapitanan
3: pero di ba ang atong mantra is prevention is better than cure
2: kana gyud unta
3: so kung mapasagdan ninyo imbis na ginagmayra isa lang ta ka maintenance na apektuhan na ang heart na apektuhan na ang kidney mo daghan gyud mo maintenance
2: na complicate na hinuan no mo na gitawag dok nga nagdaginot nadaginotan pa hinuon so once again no atong invite no atong mga kahigalaan sa ato ang hotline number nga mo message sa inyong mga problema sa 0909-304-8924 then dok kuan naman ta dok kani ang mo na ni time nga nanamilit na to or base na kay shout out kay murag na human naman shout na out oras.
3: Shout out sa ato mga tanang tigpaminaw no and mo lang always remind ang ato ang mantra is God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. Okay, mo, ma'am.
2: Ang gamo apod kini sa ngalan ni Kuya Franz ha, ka Kuya Franz kunya. Prevention is better than cure and always cheaper than cure, no?
3: For now, bye-bye.
1: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaa na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Umabot na sa halos 200,000 ang bilang ng mga aplikanteng nakapag-registro para sa nalalapit na barangay at sanggunian kabataan election o BSKE sa Northern Mindanao. Ito ayon sa Commission on Election o COMELECTEN. Sinabi ni Regional Director Attorney Renato Magbutay na nalampasan na ng kanilang tanggapan ang target na bilang ng registrants para ngayon taon. Ayon sa opisyal, mahigit 5% ng mas mataas ang kasalukuyang bilang ng mga nagparehistro na nagpapakita umano na lumalakas ang partisipasyon ng publiko para sa nalalapit na halalan sa barangay at sanggunian kabataan election. Dahil dito, nagdagdag na rin ang COMELEC ng 2 mall bilang pansamantalang registration venues upang mas mapabilis ang proseso ng pagpaparehistro bago ang deadline sa Mayo 18. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, we've got 33 minutes after 3 o'clock. Mainit po na Monday afternoon. Sing init ng tinapay na pandesal na lutong-luto na sa ating mga paboritong bakery, ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Tsaka magandang hapon. Welcome once again sa ating programang Heart Afternoon Drive. At syempre, kasama nyo palagi sa hapon nyo, ha? Harvey Stone with you all the way till 5 o'clock in the afternoon. At tsaka huwag kalimutan, isama nyo rin ako sa inyong, ano ba, inyong merienda. At tsaka yung pagmuni-muni nyo dyan, ha? Kasama tayo palagi. Anyway, batiin natin ang lahat ng ating mga sweethearts na nakatutok pa rin dito sa ating programa. Happy, happy listening po sa lahat ng nasa bahay lang. Yung mga work from home mommies natin. Nako, nakakatrabaho sila pagtulog yung mga bata, diba? Sinong nakarelate yan? So, mas mabuti pang yung mga bata natin ngayon. Parang di na nauso yung pinapatulog tayo right after pananghalian, di ba? Oh, so dapat yung mga bata, kasi dati pinapatulog kami para daw mutubo. At least, taloy sa Diyos ni tubo gamay. Shoutout ating mga kaibigan dyan sa my City of Papel Republic. Ang dami nila dyan, ha? Sila Igig, Sally, Jack, GM, and also kay Kathy. Mayong hapon po sa inyo. And of course, ang ating ding mga suki dyan sa my Gold Crest. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga jeepney drivers natin, ha, na dito po naka-tune in sa atin. Mayong hapon po sa inyo. Ako, iwasan po natin yung init ng ulo ngayon, ha. Sing init. Di natin sabayan yung init ng panahon. Mabuti pa. O, hunong tadya dyan sa may krustalo. Ang sarap ng, ano ba yun, yung malamig na buko juice dyan. Tunay na buko juice. Hindi yung buko juice ng mga HPG natin. Mga mayong-mayong hapon dyan sa inyo, ha. Dyan sa may Grace Wind Hardware. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Sa itong mga guwapa dyan, ng mga sales staff, happy, happy listening po sa inyong lahat. Anyway, meron kayong mga pabate, 0917-1579927. You know the drill, diba? O di kaya sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 3:36 na po ang ng hapon. Ang oras natin, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Buginoon. Honest natin, we've got 49 minutes after 3 o'clock. Mayong hapon sa tanan. Sa ngayon lang naka-tune in dito sa ating programa ha. May mayong hapon sa imo. Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. At kasama niyo Harvey Stone hanggang alas 5. Of course, dito lang sa Heart FM. Hoy, batiin natin ang happy, happy listening sa lahat ng mga drivers, operators, and spotters sa Geo Transport sa may Villanueva. O, shoutout po sa inyong lahat dyan, ha? At saka may pa-request na ditong Hall of Fame. O, we'll try to play that song later, ha? At i-squeeze natin, ha? O, happy, happy listening. O, sana masamahan nyo yung mga pangalan ng mga gusto nyo ipabati, ha? Once again, sa lahat ng drivers, operators, at spotters ng Geo Transport dyan sa may Villanueva, Misamis Oriental. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 3:50 ang oras natin. Babalik pa ako with more music. Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
6: CDOIIDOL GZS, our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

This is Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, oras natin 4:14. And that was Beanie, Paro Paro. That song was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang as per SRP per baso. Bili na! Oy, happy, happy listening ha. Nakikinig sa atin ngayon si Kate. Oh, ano ba yung gustong tawag sa kanya? May May, happy, happy listening. At saka huwag mo kalimutan yung pasalubong mo ha. Oh, dapat galing talaga fresh na fresh from Maynila. Kahit t-shirt lang, okay na sa akin yan, di ba? Okay, once again ha, batiin natin ng happy, happy listening yung mga guwapa nato diya. Silingan nato sa may Grace Win Hardware. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. And of course, ang Malyari, Malyari Salon. Shoutout po sa lahat ng kanilang mga parlorista dyan ha. Happy, happy listening. Palagi silang nakikinig dito sa Heart FM. And of course, kay Bing Incensio, maayong hapon sa imo, Bing. At saka sa mga kasamahan niya dyan, sa may Bulwa, happy happy listening. Eddie Kenya, mayong hapon sa imo sir. Eto na, nag shake hands emoji na si sir Eddie Kenya. Parang meron yatang business to si Sir Eddie Kenya with Harvey Stone. Oh, happy happy listening po sa inyo. Hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Carmen Market. Si Ma'am Nanette Reniego dyan sa may Mahogany Section. Shoutout po sa inyong lahat. Ang ating mga Grab drivers, maayong hapon sa inyong mga Manoy. At saka yung mga taxi drivers natin ha. Gatoda, Iputada, at yung mga Bellevue Boys. And of course, yung Alta Duha Taxi natin. Maraming maraming salamat at araw-araw kayong nakikinig dito sa Heart FM. Anyway, oras natin, 4:16 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with more music dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
4: Shut the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan.

0: dalawa. Sino ang mas tuso, sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan o yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, 33 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Play Smart. Play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang hapon sa lahat. I miss you too. And... oh, shout out ha, sa ating mga kaibigan once again dyan sa may mahogany section. Si Ma'am Nanette Raniego, hi din kay Bebe Empasis, kay Laura Borja, at saka dyan po sa may Panoy Lumpia Maker, kay Junjun Inting Raniego, Tiboy Laguna, and of course sa kanilang presidente ha, si Jennifer Palencia, o president sa FBN, si Ma'am Jenjen Ritasa, nga buutan o guwapang president. Oh, that's coming from... Ma'am Nanette Raniego, and also maayong hapon din kay Mommy Elaine Gales dyan po sa may Barangay 17 Burgos del Pilar. Check na natin ha, kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Alright, nasa linya natin ngayon si HPG Jerry Small but Terrible Kabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
3: Magandang hapon, Harviston. Magandang hapon, sweethearts. Galing akong Bulwa Diversion kanina, apuntang Kauswagan Diversion. Medyo, ano doon, snowmoving lang siya dahil may mga malaking truck. Hanggang nakapunta ko dito sa may bandang Julio Pacana, kapuntang sa Imrecto. Ganun din, snowmoving lang din siya. Pero sa mga may mga traffic light. Hanggang umiko ako dito sa may Chano. Dito sa Chano, okay lang. Moving siya, moving. Walang traffic.
1: Alright. Maraming salamat sa iyong report.
3: Yan ang latest na sitwasyon na kasama ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group. Jerry Small but Terrible Kabayaon para sa Hard FM Road Traffic Alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Tunog Chana.
7: Tingin ko pa lang para bang
6: local and proud.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon, 4:46 ang oras natin. Final break na po tayo sa ating programa ngayong hapon, ha. But don't you worry, kasi kita-kits na naman tayo bukas, ha. Kasama pa rin tayo sa ating programa sa pananghalian. Of course, 11 to 1 ang ating heartbeats at saka Heart Afternoon Drive sa hapon, right? Anyway, magandang hapon po sa mga naiinitan ngayon. Ako, hapit na malanay. Ako, mas mabuti pa siguro ng maligo tayo na maraming yellow. Magandang hapon sa iyo, ha. Ito talaga, namimiss nila. Magandang hapon sa ating mga sweethearts dyan sa may Promised Land, Makasandig. Happy happiness na rin po sa inyong lahat dyan. And of course, yung mga suki natin dyan sa may Zayas, Carmen, at saka sa Zone 10, Upper Carmen. Kay Mami.

Recaps. Ito yung mga winners natin kanina, ha. Congratulations kay Arniel Sinataw Jr., ating taxi driver winner ng Renzi Taxi. And of course kay Romeo Panjo, eto nakuha na niya, ha, from Upper Nazareth. Congratulations to you. Kay Roselle Dayadaya ng Barangay Carmen, Upper Zayas. At saka kay Echi Eruela ng Barangay Kauswagan, dyan po sa may NHA. Huwag kalimutan magdala ng inyong ID at saka sumugod lang dito sa aming himpilan. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prizes Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. 4:48 ang oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with more music dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: Jensen, Stevia, at iba pa.
1: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
0: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
1: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
0: Tumutulong ma-dissolves
1: ang mga tumor gaya ng myoma.
0: Tumutulong mapababa ang risk
1: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
0: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
0: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
1: gaya ng psoriasis.
0: Tumutulong din na makontrol
1: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
0: Hepa A,
1: Hepa B,
0: pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
0: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang
0: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
0: mabibili na
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1
0: sa mga butika,
1: pharmacy,
0: drugstores,
1: tindahan,
0: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan,
0: R-I-S-E,
1: R-I-S-E,
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
0: Ugaliin din
1: ang pakikinig ng programa
0: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa linaw.
1: Gluta para sa kintab.
0: Papaya para sa kinis.
1: At carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
1: at sunflower oil para sa healthy skin.
0: Ang Rice 4-in-1 Soap.
1: Tanggal ang dumi.
0: Moisturize pa ang balat.
1: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
0: Sa inyong mga lugar, hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino
1: ay magbigay ng isang dekalidad
0: na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
1: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
0: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
1: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
0: na may positibong epekto sa katawan
1: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
1: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
1: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso,
1: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
1: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
1: at positibong buhay.
0: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
1: ay umaasa
0: na sa pamamagitan ng produktong ito,
1: ang kanilang mga suki
0: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na
0: ang programang Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi
1: ang kagalingang hatid
0: ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
0: patotoo,
1: karanasan,
0: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na
0: ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang palatutunan. Atin dyan, syempre, na ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli. Itawag na inyo po namang mga katanungan dito po sa ating palatutunan, 0969-226-9623. At meron na tayong caller sa kabilang linya. Hello, magandang kalusugan po.
3: Hello po, good afternoon.
2: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Jossie Manalo po, from Amburao, Occidental, Mindoro.
2: Jossie, okay, Jossie ng...
3: Josephine.
2: Sorry, Nanay Jossie ng Mamburao. Mamburao, yes. Occidental, Mindoro. Napakarami na nating mga

0: ano mga rice coffee user ng diyan po sa Mamburao Occidental, Mindoro. Maraming maraming salamat po. Ma'am Josie, ilang taon po kayo?
1: Yes.
0: Thank you.
1: 63.
0: Wow.
1: 64 ako ngayon, June 19, Jose Rizal.
0: Wow, 63. At kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Josie.
1: Yes po, 4 taon na pong mahigit.
0: Ang galing. Okay, thank you very much. Okay, nakakatuwa po, nakakatuwa po dahil talagang dyan po sa Occidental Mindoro ay talagang halos lahat na ata ng ating mga kababayan dyan umiinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo.
1: Oh po, in Jesus name.
0: Thank you.
1: 2017 na diagnose ako na meron akong sakit sa puso.
0: Mm-hmm.
1: Then nung kwan after 6 months medication, narinig ko sa radyo yung ano, habang ako'y naglalaba, narinig ko sa radyo yung yan, yung rice coffee. Then, nung ano, nung time na ako'y trinay ko, basta dalawa lagi ng dalawang baksang aking ano, para pag ang aking rice coffee ay tatlo na lang, bili agad. Dito naman po sa amin ay hindi na uubusan.
0: Very good. Opo,
1: dito po sa ano, sa Mercury Drug tsaka sa South Drug.
0: South Star Drug. Thank you very much Nanay. Nanay, dun po sa sinasabi po ninyong sakit sa puso, na-diagnose po kayo. Ano po yun? Kapag meron pong sakit sa puso ang isang tao, ano po yung mga nararamdaman?
1: Ano po, nung time po na na-diagnose po ako na ako'y bago ako daling sa hospital, parang pinawisan ako ng tudo, tapos ihi ako ng ihi, tapos parang ang aking matay gustong pumikit.
0: Okay, nakakatakot
1: yun. Na-confine na po ako ng 7 days. In Jesus name, sa awa ng Diyos, galing na.
0: Wow.
1: 6 months continuous medication with rice coffee.
0: Tama yon with rice coffee. Tama po yon. At nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
1: Noong una po, ng kwan, 3 times a day.
0: 3 times a day, opo.
1: Opo.
0: Dati.
1: 6 months po yun ako, nag 3 times a day. Tapos nitong kwan, at medyo mahal nga din po. Ano po, 190 po dito sa amin.
0: 180 lang naman po yung SRP niyan. So anyway, okay lang naman po yun.
1: Okay lang po yun. Na malaki naman pong tulong. Tapos nito, nakaraan pong ano, meron po akong binigyan ako ni doktor ng quarterly na ano, na kwan dito sa hospital. Check up.
0: Opo.
1: Alam niyo sa ngayon po, wala na akong sugar.
0: So, kumbaga, normal na yung sugar level po ninyo.
1: Normal na po ang aking sugar.
0: Praise God, praise God, praise God.
1: Sabi po sa akin ni Doktor, continuous pa din po ang aking medication sa sugar, pero hindi na po ako nain may sugar, rice coffee na lang, masarap pa.
0: tama yun.
1: May merienda ka pa.
0: correct yun, tama yun. Napakainam, nanay. Diba sa edad niyo pong ganyan, na senior citizen na rin po kayo, pero di ba yung pakiramdam na kaya pa natin gawin yung lahat ng ating gustong gawin sa buhay.
1: Ayoko. Diba, hindi pa ako nagpapalaba. Gusto po ako ang maglalaba.
0: kumbaga, ibig sabihin, kayang-kaya pa po ninyo.
1: Ayoko.
0: Tama po yan.
1: Pag-gising ko ng 4:30, nang 4:30 ng madaling araw, maglalaban na ako maya-maya. Ay, siguro ka ako, meron na ka kung ano ang ano. Bambi FM po dito sa amin.
0: Thank you very much sa Bambi FM. Sa lahat po nakikinig sa atin sa Bambi FM. Thank you very much.
1: Maghapon po yan.
0: Thank you. Maraming salamat.
1: Nakatutok.
0: Nakakatabang puso po, nanay, na talagang dyan po talaga sa Occidental Mindoro. Sa buong probinsya po ng Mindoro ay talagang kami po ay natutuwa dahil halos lahat na po, napakarami po ng ating mga kababayan dyan umiinom ng ating rest. Thank you very much. Praise God. At talagang sobrang nakakatuwa po dahil napakainit ng pagtanggap ng ating mga kababayan dyan sa Mindoro ng ating po namang rice coffee. Nanay, bukod po sa ating rice coffee, gusto ko lang pong i-inform kayo na meron tayong bagong-bagong sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At baka po inyo na pong masimulan din ang paggamit po noon. Napakaganda din po noon, nanay.
1: Meron din po yan sa Mercury, tsaka sa ano?
0: South Star Drug. Pakitanong po, nanay, if ever po na wala, sabihin niyo po sa akin, tawagan niyo po ako muli at sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Ah, okay.
0: Okay, tapos...
1: Napaka-text nga po niya, napaka-text po ha.
0: Yes, sige po nanay.
1: Baka hindi ko, baka makalimutan ko yung sabon.
0: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po yun nanay. Yun lang po yung...
1: Parang rice coffee rin.
0: Yes, isa po sa mga, isa po sa mga produkto ng rice brand, yung pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yes, napakaganda din po at talagang dapat po ninyong kumbaga magamit din at maaraw-araw din katulad ng ating rice.
1: Ibig sabihin, ang rice coffee and rice soap ko ay in and out.
0: Yes.
1: Ang soap ang out. In ang rice coffee.
0: Tama po yun. Kung sabi nga natin, kung halimbawa nililinis natin yung loob ng ating katawan, dapat yung ating yung labas ng ating katawan, yung ating balat, dapat inaalagaan din po natin. So, napakalaking bagay po noon, nanay.
1: Ay, sir.
0: Po.
1: Sir, alam nyo sa office,
0: yes,
1: nagtatrabaho po ako sa Kaap, Mamburo Airport.
0: Yes.
1: Pag alas 3 ng hapon, tanong lagi nila, ano ka po mo, tita, ang inyong... kino-coffee at sarap na sarap ng amoy. Kako, ito, rice coffee. O, ito, bili kayo niyan. Masarap yan at makakatulong pa sa ating kalusugan.
0: Tama yun. Napakaganda. Ayan. Marami na po ba kayong nakwentuhan tungkol po sa ating rice coffee, ma'am?
1: Opo, opo. Marami dami ko salamat. Na po at sabi ko po, true to my experience.
0: Tama.
1: Marami na po ako napagkuha na, ito ang gamitin nyo.
0: Tama yun.
1: At ikako yung 3-in-1 na mga kung ano-anong nalabas. Huwag yan. Naku. Hindi yan ikako for ano.
0: Tama.
1: Hindi yan makakatulong sa kalusugan. Mientras may sakit pa kayo maaano yan.
0: Tama po
1: sabi
0: yun.
1: Sabi ko kanila.
0: Tama opo. Po yun. Maraming salamat po. Ma'am, ngayon, mas marami po yung nakikinig po sa inyo ngayon dahil napapakinggan tayo sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas. live tayo ngayon, ma'am, nanay.
1: Wow.
0: Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan, mga senior citizens din? Di pa umiinom ng ating rice coffee, pero may mga iniinang karamdaman na katulad po ninyo. Ano masasabi niyo po sa kanila?
1: Huwag na po kayong pahuli. Hindi pa po huli ang lahat. Enjoy lang po ng uminom ng rice coffee araw-araw. Marami. Pwede po 3 times a day kung kayo naman po. Ay, pwede naman po mga 2 times a day.
0: Tama
1: po. Pero hanggat maaari po, mag 3 times a day muna from the start.
0: Tama.
1: Tapos pag kayo may nararamdaman na kayo na at medyo mabigat sa bulsa, pwede po naman ikang 2 times a day. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Uminom po kayo ng rice coffee at tulong po itong malaking tulong po sa ating katawan.
0: Salamat po. God bless po, ma'am. Thank you very much po, okay. Nanay Josie. At
1: yes.
0: Kami po ay tuwang-tuwa dito ngayon. Lahat kami nakangiti ngayon dito. Masayang-masaya. Dahil po sa inyo pong napakagandang testimonyo, ma'am Josie. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, ma'am. Thank you very much.
1: Salamat.
0: God bless po. Bye-bye po, ma'am. Thank you very much po. Bye-bye, ma'am. Thank you very much.
1: Love you,
0: nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Si Nanay Josie ng Mamburao Occidental, Mindoro, mga kaibigan. Napakinggan po ninyo ang kanyang po namang napakagandang testimonya patungkol po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Naku! Ang ating po namang rice coffee, mga kaibigan, ay sabi nga natin, hindi natin matawaran. Diba? Yung ganda ng naidudulot po nito sa ating po namang kalusugan ay ibang klase. Diba, na nakakapagpabago po ng ating po namang araw-araw. Yung araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee, na mabago po yung ating po namang katawan. Yung pong pagbibigay po ng lakas sa ating po naman sa araw-araw ay talagang hindi po natin matawaran. Kaya sabi ko nga kung tayo po ay may iniinang karamdaman. At kahit po wala tayong iniinang karamdaman, mga kaibigan, dapat umiinom tayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 po, mga kaibigan. Dahil nga po sa taglay po nitong nutrisyon na nakakatulong po sa araw-araw po natin. Araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At syempre, huwag kaliligtaan yung ating po namang bagong-bagong produkto, yung ating po namang sabon. Na mabibili rin po, mga kaibigan, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Available po yung ating rice coffee, mga kaibigan, na talagang sabi nga nakakatulong po sa atin po namang kalusugan sa araw-araw po na pag-iinom po nito, mga kaibigan. Tawag na sa atin po namang numero 0969-226-9623, yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa atin palatuntunan, mga kaibigan, itawag nyo na yan. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, sa ating po namang programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po, Dito Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Ako po si Juan, si Erpa.
0: Okay po, Erpa. Okay, taga saan po si Nanay Erpa?
2: Sa Romblon.
0: Romblon. Okay po, Nanay Erpa, ilang taon na po kayo?
2: Po?
0: Ilang taon na po?
2: 83.
0: Wow! 83. Ha? 83, Nanay Erpa. Maraming salamat. Nako, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo.
0: Matagal na?
2: Taon na po ang inom ko.
0: Ilang taon po?
2: Tatlo na.
0: Tatlong taon. Ay, ang galing. Opo, Nanay. Okay po. Nanay Erpa, ano po yung naidulot po sa inyong kagalingan ng ating pong pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee sa loob ng tatlong taon?
2: Wala yung mga sakit po. Lahat.
0: Opo, nawala po yung mga sakit po ninyo, lahat-lahat, halos po lahat ng mga iniinda po ninyong karamdaman, naayos na po, Nanay.
2: Opo. Wow. Opo, yung paglalakad ko, yung paglalaba ko, naglalaba ako eh.
0: Ay, ang galing.
2: Ko, ako lang kasi mag-isa dito sa bahay, isang apo ko, kasama ko bata, yung mga anak ko nasa Maynila, sa trabaho. Ako lang isa dito sa bahay.
0: Opo, naglalaba pa po kayo sa edad niyo pong yan?
2: Opo.
0: Ang galing. Ang galing po ninyo. Opo. So Nanay. Ano po?
2: Nagkakapit ng tubig. Matapa ang apo eh. Balit niya ang apo ko. Aga-aga para maglalakad. Aga ko pa naglalakad, sabi niya.
0: Opo.
2: Nakita mo, dapa ka, sabi sa akin.
0: Ang galing.
2: Eh, magsisimba. Sabi kong gano'n. Mali, magsimba ka, huwag yung aga-aga pa, lasing tumigda, naglalayas ka na.
0: Napapagalitan ka tuloy, Nanay. Opo. Kumusta yung tulog po ninyo? Kumusta naman yung tulog po ninyo, Nanay?
2: Maganda.
0: Maganda yung tulog po ninyo. Ganun din. Very good. So, wala kayong iniinakaramdaman ngayon. Malakas na malakas po kayo, Nanay.
2: Po, doon nga, nagkasayahan dyan sa amin, o, dyan, tutugtugan. Birthday kasi.
0: Ah, may birthday.
2: Sumasaya ako dyan ngayon. Ay, kumakanta.
0: Ang galing. Opo, Nanay. Patunay lamang na talagang malakas na malakas po kayo.
2: Po, malakas.
0: Tama yun.
2: Malis na ako doon.
0: Opo. Dahil po ba yun saan? Dahil malakas po kayo dahil po saan?
2: Sa rice coffee po.
0: Dahil sa rice coffee. Maraming salamat naman po, Nanay. Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
2: Lahat kami.
0: Lahat kami.
2: Yung apo ko.
0: Very good po, Nanay. Tama yun. Opo. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa inyo?
2: Ay, dito sa ano, sa pamangkin ko. Kasi may grocery sila.
0: May grocery sila. Very good naman. Opo, dyan na kayo bumibili ng ating rice coffee. Hindi nyo na kailangan na lumayo pa.
2: Hindi, binibigyan lang ako nila eh.
0: Ay, very good.
2: Yung sahod ng anak ko, kumukuha lang ako dyan ng grocery kanila.
0: Ah, very good. Very good naman po, Nanay. So, ano po yung ano pa po yung ibang mga napansin po ninyo simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Yung aking hawak, yung baywang.
0: Opo.
2: Minsan Hindi, matanda na ako, sumasakit talaga eh.
0: Oo.
2: Yung baywang, baywahan sa kayo, binte, suhod.
0: Opo.
2: Yan. Iba ako, pero nakakalakad ako kahit masakit.
0: Nakakalakad po kayo kahit masakit, tama po.
2: So,
0: yes.
2: So,
0: salamat naman. Nanay, sa pamamagitan po ng ating rice coffee, nakakailan po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
2: Tatlong araw kumiinom.
0: Opo.
2: Tuwing umaga, tanghali, gabi.
0: Tatlong beses?
2: Opo.
0: I see, very good po. Wala pong palya yon, nanay? Walang palya?
2: Wala
0: palya.
2: Araw-araw.
0: Very good po. Araw-araw talaga yon.
2: Opo.
0: Maraming salamat po naman, nanay. At nakakatuwa po dahil sabi nga natin na naging ano kayo, 83 years old na kayo, nanay, pero ang lakas pa po ninyo.
2: Opo, nakakalakad ako ng
0: malayo.
2: Mahaba-haba.
0: Okay. Hindi kayo napapagod agad.
2: Hindi naman ako napapagod.
0: Very good yun. Very good yun. At sana po talaga. Opo.
2: Naglalaba nga ako eh.
0: Ah, naglalaba pa kayo?
2: Naglalaba ko ngayon. Ako kasi mag-isa eh.
0: I see. Opo. Tama po, nanay. Anyway, nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakatutok po sa atin na hindi pa nainom po ng ating rice coffee?
2: Sana po ang lahat nakikinig, uminom sila ng rice coffee. Kasi ako, matanda na.
0: Mm-mm.
2: Malakas ako.
0: Malakas.
2: Nagsasayaw.
0: Nagsasayaw pa at kumakanta. Opo.
2: No, kumakanta doon. Kumakanta ko sa baba. Nagsasayaw.
0: Opo. Nagkakasiyahan dyan. Nandiyan ka. Nakikipagsiyahan ka, nanay.
2: Opo.
0: Tama yun.
2: Ayan, kantahan sila doon. Diba? Dito ako sa tase.
0: Tama, tama. At yun po, nanay, ano po, at sana po ay araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay. Ano po?
2: Po.
0: Salamat
2: wala,
0: po sa
2: inyo.
0: Mm-mm. Ano po yung masasabi niyo? Anong masasabi niyo po sa rice coffee, nanay?
2: Napakasarap. Maganda. Masarap pag uminom. Halos sa Hindi ako nagsasawa. Hindi nakakasawa pag uminom.
0: Hindi nakakasawang uminom ng ating rice coffee.
2: Oo po.
0: Tama po.
2: Ano eh, pag umaga uminom, gusto ko pa mas inom pa uli. Sabi ko, sabi nila, mamaya, ubos na yung rice coffee mo mamaya. At 10 piraso, kapasiyas ang bak. Ah, bakit ba? Maubos. Sabi ko, andyan naman ang groceries ng pamangkin ko eh, sabi ko.
0: Tama.
2: Ano, bahala ka.
0: Tama po.
2: Bahala ka.
0: Maraming salamat po, nanay. Nakakatuwa po na narinig po namin sa inyo yung magandang balita na kayo po'y umiinom pa ng ating rice coffee. Malakas na malakas kayo. Opo.
2: Tagal na po, umiinom ako niyan.
0: Opo, opo. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po muli sa inyo, nanay. Opo. Nanay, thank you very much po. Ha. Sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
2: Opo.
0: Maraming salamat
2: po
0: sa inyo. Thank you very much. Thank you, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye po, nanay. Thank you very much po.

ito po sa ating paladudunan. At dyan syempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus wine. Rice plus herbal capsule, rice 4-in-1 premium glow soap at syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Mga kaibigan, kayo po ay maitanong niyo po sa amin yung pong mga bagay-bagay na gusto niyo pong malaman sa ating po namang produkto, yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At the same time, yung mga bagay din na gusto niyo pong malinawan, sa lalo na sa paghahanap po ng ating rice coffee, mga kaibigan, dun sa mga bago pa lang. Kaya mas maigi po na maitanong niyo po yun sa amin, nang sa ganun ay hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Although lagi naman po nating sinasabi yun dito sa ating programa, pero mas maigi po na

0: Mas may higit po na inyo po namang malaman yung patungkol po naman sa ating po namang produkto. Na kayo po mismo ang kayo po mismo ang makakarinig po nito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Ibilio Di Mamay po ng Kulasi Antique.
0: Tatay Ibilio, okay po. Kulasi Antique. Okay po. Tatay, ano pong may paglilingkod po, po sa inyo?
1: Naubusan dito po yung rice cookie sa kwan. KJ Pharmacy, naubusan ako kapon, di ako nakabili.
0: Sa Antique?
1: Pwede sana ma-deliveran nyo na.
0: Yes po, sa Antique po yan, tatay, di ba?
1: Opo, Antique po. Tapos yung herbal capsule.
0: Yes po, tatay.
1: Herbal capsule po, wala po.
0: Noted po yan, tatay. Kailan pa po naubusan dyan ang ating rice coffee, tatay, sa inyong pong lugar?
1: Limang araw na.
0: Limang araw na. Diyan po sa Antique. Kulasi Antique. Okay
1: Kulasi po.
0: Opo. Lahat na po ba ng mga butika na puntahan po ninyo?
1: Ang isang butika na lang na natira, yung Loriga Pharmacy.
0: Opo.
1: Yun, doon ako nakabili. Nakabili ako ng 5 box kasi baka mubusa naman.
0: Opo. So, inubos nyo na yung natitira?
1: Ah, inubos na kuya. Kaya baka hindi baka darating.
0: Opo.
1: Wala talagang ibang pan, butika. Ubus talaga.
0: Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Tatay, Evilio.
1: May tatanong lang po.
0: Go ahead po.
1: Pwede?
0: Go ahead po, tatay.
1: Anong gamot ito, Kuya Boy? Parang ang laman ng tiyan ko, puro hangin. Ano ba yun? Tama ba yun yung rice coffee at saka rice herbal capsule?
0: Tama, tatay. Yun lang po. Yun po yung ating, wala naman po tayong ibang mga produkto na pwede pong nating mai-ano sa inyo. So, yung ating rice coffee lang po, basta araw-arawin lang po natin, tatay. Kasi yun po yung nutrisyon na makakatulong po sa atin na dala-dala po ng ating rice coffee. Basta po araw-araw.
1: Oo, minsan nga, 4 na sachet mo isang araw.
0: Okay lang po yun, tatay. Wala pong problema doon.
1: Wala naman daw overdose yun, sabi mo, di ba?
0: Yes, wala pong overdose. Wala pong side effect, tatay. Okay po yun.
1: Oo, sige, Kuya Boy, salamat.
0: Salamat
1: kasi
0: din po.
1: Yung kwan ng tiyan ko, puro hangin ng laman.
0: Yes, opo, tatay.
1: Kaya, Kuya Boy, kung pwede sana, ma-deliveran mo na ng...
0: Noted, rice, noted po.
1: Sol. Yung rice herbal capsule saka glow soap na sabon.
0: Yes po, glow soap. Apo, glow soap po yun. Glow soap. Apo. Sige po. Salamat.
1: Ibang araw ng antay ko, wala pa rin.
0: Yes, at tatay. At balitaan niyo po ako sa mga susunod na araw kung wala pa rin.
1: Oo, kagabi, tawag ako, hindi makusap. Busy talaga
0: ang linya
1: mo.
0: Apo, pasensya na po dahil sa dami po. Apo.
1: Bintat ko lang. Bintat ko lang kayo na lang magtawag kasi hindi ako makapasok.
0: Tama yon. Tama yon, tatay. Kami po yung tatawag na lang. Salamat po sa inyo, tatay. Maraming salamat.
1: Salamat, Kuya Boy, sa tawag mo kasi yun ang inintay ko kung
0: yes.
1: Kailan madibiran dito.
0: Yes po, tatay.
1: Kasi nagkakumprahan na.
0: Opo, opo. Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo. God bless
1: yung,
0: po.
1: Yung pan, ang KJ Pharmacy ang naupusan. KJ, Loriga na lang natira.
0: Opo, tatay. Sige po. Maraming salamat po, tatay. Noted po yan. At sasabihin po natin sa mga deliveries
1: salamat
0: natin.
1: Salamat po, Kuya. Yung rice herbal coffee na lang ang inakuan ko. Rice herbal coffee ba?
0: Thank you po, tatay. Sige po. Maraming salamat.
1: Rice herbal capsule. Yung rice herbal capsule na lang.
0: Opo, tatay. Sige po. Maraming salamat po, tatay. Noted po yun.
1: Salamat.

0: God bless po. Salamat po. Mga kaibigan, lagpas na tayo sa oras. Maraming salamat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. 93.7.
1: Heart FM Time. It is now 8:08.

0: Heart 93.7. Heart FM Time. It is now 8:20.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, ito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatayin ako.
3: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, danawang bench pa, isang araw, manakas kumain, manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:32. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tanto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup, og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
1: Radio with heart,
2: the best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 7:30 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pokidon, 36 minutes after 6 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness, Sam Concepcion. Pero kasama niyo dyan pala si Tipsy, Tipi Dos. Yeah. Anyway, magandang umaga, kinabing mga taga-Bulungan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hoy, mga taga-Carmen Public Market, maraming salamat. Bangkaw Family, FBN Section, good morning. Kamusta kayo lahat dyan? Sa lahat ng mga magagata. Sa may tindahan ng lubi at gata dyan. Magandang morning! Maraming salamat po! Ay, sa may gulaya naman, sa may mga nandiyan sa may vegetable section, sa may mahogany ha. Good morning, Raniego Family! Maraming salamat, Ate Danet! May buntag! Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Kumusta naman? Ang apin na muli ha? Pamahaw ha? Pamahaw. Alam niyo, nagtitinda ng mga ito, vegetables. Alam niyo, nagtitinda rin ng mga pagkain. Pero pag tinanong mo sila, ang tinitinda niyo mga pagkain, pero teka lang, kayo ba kumain na? Ay, sabihin nila, hindi pa. Kung ano, hindi ba tayo nagkakape man lang? Pagkain tinitinda, pero sila hindi pa kumakain. Anyway, alright, siyempre mamaya ng konti lang, abangan natin ha, yung ating unang draw sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo ng bugas, groceries, at spaghetti. Kaya naman, standby lamang kayo mga sweethearts. Still with me, my name is Jason. Jason Steele. Panatili nakikinig lang dito ha, wala maglilipat ha. Padayon lang mga sweethearts, dito lang sa Hard FM. Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: 93.7. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 32.7 FM, kagaya di oras siri 33.7 FM, Pukinon. Baka naman sa akin yan. Ingat kayo sa pagtatanggal ng mga damit sa sampayan, ha? Baka may masabang hawak ko,
1: May ipat sa
0: Green Department, Sampayan. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Oy, sinabing mula sa bulwag. Good morning! Eto na, mamimigay na tayo ng bugas, groceries, at spaghetti. O, paminaw. Eto na ha, unang winner. Pilitan natin yung ating area, saan tayo bubunot. Ruleta select. Andito po yung studio namin sa Mayfico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops, natapat sa driver! Driver, asan yung drop box ng driver? Ayun, puno tayong isa. Ay, taxi! Ang pangalan ng taxi niya ay Zwarskov Taxi. Ito na pangalan na. Zwarskov. Zwarskov Taxi. Ang pangalan ng driver ng taxi, ng Zwarskov Taxi, I should say, na nakadaog ng bugas, groceries, at spaghetti, Rogelio Suarez ng Zwarskov Taxi. Congratulations, nakadaog ka. Alin na, magdala ka ng iyong ID, ng iyong valid ID para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Sabay niyo ba ang ating The Price is Rise Overload? Atin dito sa ating Covenant for Prices, where your piso gets more value. It also brought to us by Senator Juan Miguel Ming Zubiri. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Stand by lang mga sweethearts sa walang alas.
2: Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
5: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naasa Baybay Pasil.
4: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay nga no. Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod ani nga kape corn, mao ni usa usa nga nakatabang ni nako, og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog, gani dili na pud sila luya, indig mabuntag.
4: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luer Erasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Radio with heart. The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.